0: Oko whakaafe e a whaifikau ma ke reta lute tu hoko ke tuku hata apuaki o e ngā ue o e ahoni.
1: Ke tau lot. Ka mai mafi o mau hapai haki o mau ngahi loto ke afion. Ho mai ho lau maari e ke fon ofa ke mau mo ui. Ta ke mau tokanga o whai ke kotoa o ngahi se kau. Kai lava ke mau whahoi fua ki whinangano. Te takti mau tauri e porokara mai a honi. Mau lotu eni huawhai tamai, ala mai lau mare mau on. O kou whatapke a whia e tua maas maas iwa tau rotla tong. Whatapati whanau au eki moha mata apure. Te kua kore ke huwhanga mo whamalumalu atu e ngai whatapku tau pia whaau whake atu ni porokara mani. Kātāki a tāu ki whakakātau ai lotu mai talamonu i sāpa te whae e kia pungpungina. Mahina pukene ngai whāmiri pe mōni e hiwa e whānau. Ko sisu he whāmiri koe api si e fia aia. Tawi kuna e sāpa te whāme e ngai malanga maria e whānau. A koe kahau o e whāmiri. Kia sipa mo fonua. Tāpāt a pōngpōngi tāu whamanātua e maha inga, mai tau anga e tāu ngai whae. Ai au kai lawa ke kātāgata taua, a se nauri aku mo ui, i tāpaka tua pē o whanong anga. I kai ngāta e tau anga ke whānau mo makapuna, tau nau tau anga mo tau ke nau ngahi uspāni ki, tako ngahi ofa anga mo ulo e whāmiri. O kou whaampe ke tau whai a tala monu e sāpari wha e whatahape mo lea ai poto e tohi palobe a te wahi tau taha. Koe wai ki te wha e tu tāko hai tene mau. E kono mahu i ngā hulu he makakula koloa. Koe lele i tene whai ma ana o i kai koe kovi e ngai ah kotoa o ene mo'ui. Kono no wala koe whai ma lohi. Ala e hana ni mako e ke tu unga amo, puke e hana lohi ko e ai nisi ni fio fio. Ko e to'o hana ngutu ko e koto poto, pena e nofo ai lao o fa i hana funga elelo. O tuku hake e ni wha na ua na tala monu ki ai, kona husi pani ti foke ni whakamalo ki ati ia ope he. O toko lahe ngai ope fine kua whai fita, kā koko e, ko ke hulu ya te nau tol koto. Koi mata mata lele i koi mea i kai ala whalala ki ai. Pea koi hoi hoi fua, koi mea ha ha molofia. Koi se fine ko apasia ki a sihova, ko e mea e whakamalo ia. O kua u whakatawangi si ngai wha e kotoati. E mou mao ha aho fia fia, mou mohu keresh ia, e asa pate o tau hanga naki ai kia pompom. Pea ke tā poak mai ki mautoro e sihova mo ni tau hia, se malama mai, kono fofonga ke te mautoro mo ni alo ofa. Pea ke ni hangai fofonga mai ia, o ne o atu ai merino, o whakatoka iho mo ngahi loto, ke mautono ngai te ihe merino, mo e alo ofa ai otua. Ke tau lot. O tua mas mas, o mau hau alofa ia ki he asiona. Ko e tamai tā ngāta mo mohu ala ofa aho asio. O wau he ngātu, ki o lalo wa eba mo e loto mātu aki honga ia mon. I e ofa ho palo tenise ai asiona. Ta neo ngai hala fononga whai ngatā, fononga pilikini ai ngai fonua o mamani, ta mo e fonuani mo tonga foki. Tak mau fra mo oni ati mo puna ke. Ko si hova sa paoti ai asi on. Se hau koe on ai hau. Ko taroni e kutu u he tau kakapa fau. E mau kau mo anilo i he hiva tai tu kua. Mo fra ma lo atu. E tu pu i otua. E mau loto to a pe mo tu karkari. O kai hatai liri. Ko ha manama si. E ko koe si hova kau fono ngā. E te mau i kuna i aifononga ama. Mau vete ki mau tori he awe a siona. E se afe I tau lalo, ka se ngona e lotu tau tapa ki mau fai atu. Te ke meesi mo whakamore more ki mau tori. E mau ngahi anga hala atuapi. Ai kovi mau ngahi anga fai. O mau whama mahi I aiho pinangalo. So e lotu ia ki mau fai hake I ahkoeni. E mau manati me re ofa, I si ngai fofonga e mau ngai fae, kua nau mama o atu e whanonga ki I taniki. Ka te he foke te mau tolu mau ke whainga maari e tāpuat o e mo ui. Kwa tawange ke hoko e mau ngai mo ui ko e tā whenga mo nu, mo e tāpuat e mau whāna u, mo e pikila u. Io, ke whāmili si e si mo e whanua foke. Ka te pehe ai te foke e mau ngā wei ai tō tangatani, ke hoko kwa tō tangata o kutui mo amanatu melea, ke o ngāhi whaka mo ui, mo o ngāhi whaka tau ataina. Mau kore atu, ke tāpu ake ho mau hau, kini tupo wano mo kuina na spau. Ka koe se pehuhu o I tonga hako toa mo I whare o haa mo heofa. O mau roto ke tāpu ake mo whama no I a mai a princesi Angelica la tūfu te ka tuk aho. Ka moene I he whonwani koe se kumi, mo whaka ka kato I maa I moa ako o kune loro tonga maa I moa ai. O tawange ke moen monu moni tono ai pea I pūrea a mau hau. Kini tupo wono ke whanua mo ka kai tonga ko toke. Ma roto at mai paremia mo I hou eki o I whanua ko tonga. Te eki ka taki lotu mo I tonga ko toa I tonga mo muri ni foki. O mau hu falala pe ki ho asio. Ke hoko pe ai asio ana ko mau hu whanga. O mau tari tau anga. Ia ko shoga mau mama mo mau whanua ui. Te mau mana wahe eki a hai. Ko si hova e kolo nau mo ui, ko hai te mau te testi tiai. O mau roto at mai ko wana se miare o fonuani, pare mea me kau taki o fonuani, kau maa e kau taki lotu ko tote. Ke nau falala ka kato ati he asiona, ka e lama ke tonu e nau fotu tu, mo e whakarele o fonuani. Pea te pao tolo ati ai mo ui ho mo ngai mau ngai lau maari e, ke mau au sia a he vani, mo no mo ui o tangata. Ma roto at mai prokaramani mono kau ngā ue, ke nau whakaut mau kui he talaki o ngongo le lei, ke whakatuple kina ai o whāmon manako ai kakai, ke ngāhi mea ku manako ke ai ai afiona. Ke nau whai whakako ni stu tone, ai nes mo whai to tone. Ke whakako whakakato whoki ma ki nau tolo ai ngāhi di tone, ma ngāhi whakatuku ngā ue, o kina ngalo ke ai ai afiona. Ka te kina I te ho kakai, I ho mesi, I ho mooni, I ho totonu. Te whakatau ange te ke holoki e ngai āwai rahi kotoa pe oi no fō. I ta e te mahino ake, ya mō mau kehe kehe. Ka e lava e he tō ngāta mō kakai kotoa pe, te mau punonga ia, ai me lino, ai asiana. I he mau mō ui, se whakarai vai ake. Pa mau loto o kumi ki ho fōtu ngā otua. Ka mau ta foki ma mau ngahi alunga kovi. Ka e whanongo ai afiona mei langi. O whakamore more e mau ang halamo fua mo ui ai whanua. Haere mai ahas kai nā o pou ao, mo pou mama e whanonga mau whai. Mau kore ni huafa e tamai. Alo mai lau mare ma on on. Amen.

0: Ko tata mi ku hokoto tonu ae ta. Ko e te whainga maari e ni ke polo kalama ae ka wakoto tuku. Me he ako maa alunga o tonga. Whakahoko atuia e Maria Apikotoa. Pe he foki ki a la tu o ngorea. Maloe tau mao ae ahoni e Maria ko e tangata aini o ku ihe le ti ohe ahoni. Foki atu ki a moua.
1: Mahalo apito Linda. Pea, ko whiwhi apito he te mao e whainga maari e koe ni ke kau whataha he ni pea mo e toko ni baleste ni koe a ka wako tutu whakatoa a e ako maalunga tonga I Nusilani la tuongolea pea koe pule hiva pea koe sea o e komiti fundraising mo e komiti whasosiale pea koe ahoni la tu ko pehe ke ta whamalumalu atu pe I he lotu pe amoe tala whakatapu na e kamata ake linta e polokalama pie mento ngai ahoni ka ko lahe ngai mea ko toka ngā atu ki ai ko uhea ke ke kātaki ke ta kamata ke whamatala au liliki ko uhea ko ofi e tau katoa ngā. Pea ko ia ku whiawhia au pito ko tui pe ok mea mai e tau paionia nolo hea turi ki whangatu pou niua pea pehe ke he tau paresteni palo fesa whaifekau na siri waka uta toi ngai komiti tataki e tau ngā aue pea pehe ke ngā hito uako I he ahoni ke he polokalama ko niuk amana ke ta whahoko ka waka tutuku ko tau aho e katoa ngā ia me aho whā ke aho fitu ko ia o sune I he te waki ko ia o e katoa ngā o pia ia e ngāhi whataungia, pia mo e ngāhi whakamāmāwhana uk teu teu ia e tangata e toko ni Palestini, pa koe ko whiwhia apito e mao e whainga maari e koe ni ke ma o atuai hangahi update, pia mo hangahi tarifehu I me tangata e ki asea koe a komite une tataki a e whainga paanga, pia pehe ki he ngāhi polokalama ke fotu utu uki ai a e tau ngau e koe o kamana ke tau a o atu ki ai he mahina katuu. Nā tu whamolemore mu a maalo apito tuk taimi mai ko ilopo ke ngau e ahoni whiwhia apito ke ke toi kau mai he ahoni kata ko koutoka ngā atu ko e katoa ngā o ku kamata ia I sune ka ko ilo e koe ngai polokalama o ke teu teu mo e ngai komiti kone o ke toka ngā I kata ki whamolume la atu ko toka ngā atu he ko lawei o ki ai o kamata o koe ki polokalama ai fiafi pea o ki ai fuk me teu teu ke whahoko mo ngai komiti ki he whalai te ka o ki I whakata mai ange poko e ha ai polokalama kone o whakahoko I he fiafi ni pia koe ni kamata koe ni hei whiawhini o ko whetu e taimi e te whakahoko e ngai polo kalama koe ia ki mua e patahi ki lewa ki he polo kalama koe ia I he whalai te kaha u. Mahalo apito lātu.
2: Mahalo apito Maria pe kou kore peke u whamalo malo atu I he talapatapu ne kamata ke polo kalama ni. Ka e tāma ka te au ki whaipia ki whakamaala ala o e tūkonga uia I tau teu kātoa ngā mo e ngai polo kalama e hoko atu ia I he kamata he ahoni pia e hoko hoko atoi pia ki he kai ua ko kamata e katoanga ono whamanati ta whitu kuhuru mahiwa o e apia ko marunga tonga ko e ewhia whini o ku hoko atuai e tau polo kalama ko e ako hiwa pia mo e ako e whaiwa ki he amarako ni ki whakahoko o e tau polo kalama I he ahofa ki a whito sune. Ko ia kao tutuku toi pe wiki ua nei. Pe a hakosia ai whatongia koeni. Ko ia koe time tolu ai fiasi. O ku whahoko ki a kolot whare ia. Ai ako hiva, whataha pe mai ako whaiva. Ko e te watu ki he katoa ngā. Ki he awha, ki a whito o sune. Ko ia koe ako hiva me ako whaiva ai fiasi. Pe a kohiri ko ia pa te tahonga lewa. O tuku pau ai ngahi aho, te tawako hiwa I lorotonga wike, pia mo te wai tawako whaiwa ki he te waki a whatongia koni. Ko ia ku kore atai kau tutuku, ke mo lawa mai, ke tau teo teo e ongo hui whatongia ua koni. Ke tari tari aki ai ki nau tolu ho tau ngahi, ho tau whangatoko ua, po ngahi tō wha fine, ko ngahi tamai, ke ngahi whae. Te nau lawa mai, pia mi he tapa kolope, tau te pito ki tonga, ke kau whataha mo ki tau tolu he katoa ngā koeni. Ko e taim tolu e fiafi, ki he apkolot whare ia, whakauko ai ea e whai hiwa, pia mo e puna ke hono teu e hiwa, pia pehe ke whaiwa koeni, ki he teu e tau katoa ngā. Ko e konga hono wā pe Maria ku ko whai he committee fundraising te waki o e konseti lahi ai ka waka tutuku o kwa hako ia ki he api metatisi api loki metatisi ko ia ka inga otahuhu ka inga lopu otahuhu tak tuk mai pe anai Maria e tosila ko ia ku whai e konseti ko ni i he pōwhalaite pōwhalaite ka hau ko tahani mai a o me pe a oku na stufa tu pe ngai to ki ngai fa ya tu ki ka se tu ata ko fa ngai fa ya tu ka ko fa to ko ni e ka ko tu ku oku fa te fito pe ti ta to lo ka ko tu ku ko ta u fa to ki ki fa ka to e ngai a to ko fa pa nga ki ono to to mi e ta ngai fa mo le ko to pe ki ono fu sia e ki ka to nga a fa ko ni ko ia mo fatoka ngai pe o ku au ku ia pe nga hi famo le paanga fa paanga o ku firma o ke fa no totong ko hi ka e fa hoko le ri ho tonga fatonia o ko ki to e loto mo komiti sosiale ke tau to e nga hi te te ha me toko ni pe o ku ko nga famo le ko toko ni o ku ne ka ba ka to o tau nga o aki ai ve niu ko ia i ko mea tokoni, ko no teu teu e whare, ko e ngahi mea rea ke tau ngā ue aki. O ku wha ko toa pei loto i whakamore koni. Ko ia uto e tau fuitotong e ta. Pea o ku ia i whakatangi atu ki ngahi tau ako. O ku nara o ku tikake mou kau mai. E whenga maari e nia ka mou tolu ko e ha e mea e ma. Ke mou tokoni mai ai ki he whanongia koni. Ko e pō whalai te, ko whenga maari e ia ki ngai tō ako. Nā u lawa mai e pē o whaiha tokoni, ko e kōnga ia o e tau tokoni, ki o tau whatongi a koeni. Mā e korisi, mā e ka oka tūtuku. Mō whatonga e pē, ko e taloni me huaf tahataha. Ko e toki whenga maari e nge whoki mai ki Nusilani. Hono kātonga e mai ki he, ni whakaluku fua. O e mālari, hono kātonga e tau whitungu furu māhiwa. O e apia ko maalunga ko tonga. Ko ia ko ipe whakatangi atika tika mautolu. O ku te osi ipe taimi. Ko e tau wako whaiwa. Na mo e tau wako hiwa. Whaia nai he tolu. I lotwhare ia. Ko e flight e ka hau. O tau konseti whakatoa ki... Ki Otahuhu. Ki apia ki api siasi meto tise Otahuhu. Ka inga tonga. O ku whai katoa ke tau konseti. Na se ipe ngai toi whakafi. Na am ke... ngahi whai angalot, mo ngai funga bak, pia o koe whakatangi atika tiki mo tolu, ngahi tau wako koe, o ku tika ki lava o torongu mehe mo ngahi inasi, koe whai ngā maari eni ki mo kau mai, ki tau whai ngai e pui ki kawenga koe ni, ki lava tu ia, pia kahi iri eni mahalo e osi hatau e hangofulu, pia e toki foki mai e kaa tonga ki New Zealand. Koe ia ku ko tau wongo fui programa na lahi e ki mua, pia whai i tau kātoa ngā, i he aha whā ki aha whitu o sune. Malo sekretari.
1: Malo apito, ngā tu, pa whiewhia apito pia ko, o ko whiewhia apito ho o hanga o hake hake koe ni a ngai tō wako, ka pa o te ikia ke nau kau mai, au kia i whuke ngai tō wako, nau si kole mai pē, o fu lahi ni maafi koe na tau whukotu u, pia o kia i pē a ngai tō wako ni nau whitu taki mai ko tui koe whainga maari e lele i eni heu kai ke lau whika e whinga pa anga ia koe ni, ko ho kau mai, koutui, koe tolai nima, mo tolai nima, tātā naki pe o mawai inasi koe nuka manaki e tautotong, koe tautotong wha o si e nhangi koe koe ne lau kia e tātā i tōn paseni. Aho wawa me, koe tautotong i wha o si a pata ua, ke kātaunga ka ke toi ai ha mo ua pe koha paanga ke totongi. Kai kehe, e la male lei, i e tau kau whakataha. Koe toa sila koe au kwhai kia e tau konseti, koe whika walu hiva i he Fairburn Road i Otahuhu. Aia koe siasi e nihange koe iana e matala e lātu, koe siasi nukiroa, koe siasi fuakawata e ngata o ke nani. Aia au kwhai whikau ai a ex-student, ko kwhai whikau lute pole tu hoko. Pai koia ka wakatutuku, o ko osi teu teu e he sea koia o yongo ko miti koe ni, o mo wiputi, pa mo wha maa maa whana i he whiawhalai te, o ku ne tufa fokieni, tufa whakasiasi. Pai koki mautoro ko whepe haa siasi o ke kau ki ai, ai ka wakatutuku Tonga High School o ku ke mea inu silani. Pia ke whetutaki ko mo se tuata, pa ko mo whaifekau, pa ka pau o ku ikai ke nau mea mai ki nau to, mea mai koe. Ke tau katoanga fiefia I he fia whalai te. Lotonga koia ho talanoa koi ke ngahi ako tutuku koia to wako wena te keke nao kaumai. Ko koulawe I foki o kiai e tau sponsor fo o. Koe tau sponsor foki na tau fofoa mau. Koe tau katoanga foki na tau kole sponsor ke ngai kautaha. Pe au kiai pe ngai kautaha mo ngai poate u kau kiai e kauaka tutuku. Ai ko tau fofoa sponsor, koe gold sponsor, pangai valuafe mi he Langi Marie Health Center. O ko whanongo atu hange na ke mauha platinum sponsor ki whakatau kei mai ki he tawhaaki koia.
2: Ia, malo e seitak. Awa e wha malo lahi ki he kau wakatutuku o Timaru pa mo Omaru. Koi koi koi sponsor koi e tau katoa nga. Koi to wako ni unau sponsor e pangataha manu. Koi tokoni e tau katoa nga. Koi e wha malo lahi ki he whaifikau ki ana tiki atu. Pepehe ki a ki he taha I kau memi papuate ko sina manua latu I he ngāwe lahi ko whai pia ku tawhamu kau tutuku ko e loto eni ton ki whaki tau ngāwe mo e tau teu kātoa ngā ku kaki tau ilo ai anga tau whanonga hala whanonga tau fōu ai pe te tau au ki kātoa ngā hoko nā mo e balu noa e tau fōu ku kaki tau ilo aha pongpongi ko e whainga maari e ki tau kau I ha kātoa ngā pea tau tokoni ki ha mea ke whai mai aka tutuku o ku ko whainga maari mahu inga ia pea au wha mahalo atu ki he tau ako koin pea mi he motu ma mao me sau te I he tokoni ko toa pe ko mo whai pea mo e loto me te veke ke tokoni I ai ngā ua koin mo e amanaki le rei ke tau whaho le rei he tau whatongia ki he kauka tutuku pa mo ki nga tolu ko toa pe o ku nau wholau mai pia mi I tōpureanga. Koia ku mahu inga hoki kau tutuku. Mea whapanga, ko hui ko tau siofaki ki a tekinau tolu nau wholau mai, ke oa na taimi ku nau o mai, ku tōnoa nau amanaki, I he kātoanga o tau whai. O ku tau ngari kātoanga pe, ko e iaha kau wholau pa mi I tōpureanga. Pia ku mahu inga pe tau tani lei ki nga tolu. Koia wai whamalot, ki he rang maari, pa pehe ki he ki tō wako koen, mei he otmotsau te, nga nga whai e ku sponsor lahi koen. Malo apito.
1: Malo apito. Tu koe koutu ka ki whainga maali e nge ui atu mua e whanki tō wako koen I na e osi na teke mua e tau ngā we. Aia koe kamata I tise mai tau ko osi na e kamata mai e totongi mai koe mea ofani maa fe na kamata mai I he kalofia maa fitu ono mui mui mai kia e funga kawa valunua valutaha hoko mai kia e tau koula taiva hiva tolu hoko mai kia e to ua koe taiva fitu taha hoko mai kia e aulola fitu hiva hoko mai kia e likaola valu ono pe ki he toua koe fitua, pe ki he huli I paini, koe toua koe iau e valu whaa, pea hoko mai ki ai e heilala valu tolu, pe ki he toua koe tahiva fitu noa, hoko mai ki ai e whaa I mata koula, koe valu taha valu waia, pe ki he toua koe tahiva hiva whaa, pea pe foke to wako e fana fana ola ko e tahiwa walu ni maia pea o ko wakai hifo ki he ta wakau ni e sea o kia e to taha e ko sio na tonga na e whakahuma e panga e taha fe tupu kauka ke si lawe I puka to wako fe ia ia pa o kia I pe pa boe whanga ki I tikite tau taha ko o si mau mai ka ku whaampe ke te whetu taki mai a si ona ko hia ko I tō wako ko hia kau ki ai whamalo atu ko I koe ngai tō wako eni ko o mai e nao tō koni ki he e tau ngā ue ko I ne whakahoko a pehange ko I ana e lau ke nawe ke sea o lava a ngai totongi e tolu, ko e totongi whika whaa e ni ko iau whaa osi ki ai. A tak pensea ko whaamu ke ta hiki mai ki he polo kalama. Ta hiki mai ki he polo kalama, ulai a pito e ngai whehu i ki he polo kalama, ne ngo pena o atu eni i he ta polo kalama. I he ta polo kalama whaa osi na ke tana noa i whika waki mo cultural evening. Kata ki o ki i toi ki whakatau kei mai a nge ko e hafua e mea e whakahoko i he cultural evening. Now, tau maheni foki ko whakawhiloa aki, ko meet and greet, ka whewhe ngahi chapta ko wome me muri. O ki ai ha, ki whakaiki hiki ha, ki furihi he polo kalama, po ke whakalahi polo kalama ke nao mea mai ki ai ahon.
2: Malopito, Seitari. Ia koe, cultural evening koe tau po whakawhiloa aki ia, pe mo ki nao tolu, ta tau pe, o ki tau tolu ka kututuku inu silan, me kau fulau ko tau pe, ko mai mea mei topriaga. Pero fenga mari con u ata bia. Ata ke kau folau po ka septa pe wala fenga item mi fra hoko i he pogo ya. Ko fenga mari ia ki he ki ha septa ki ka pa wala item te te mai. Au lava pe fra hoko mo ia i he pogo ya. Pe hange ku ku ai mo ki kore pe mi ta ha kau kau tole greka o kau kau tutuku. Ke ai mo hana ki kumete pe ku ata pe moia ai pe ai ki ke pire ai ke ai mo ki kumete ka batonga e rele pe moia ai ke te na tolu ko o ku o na ula ba ta fanko ia ka kono faka ta ko pau ki ta ka ko to pe ka pau ku ia hanga ai te mbe mi tong a seria ko Hawaii ko America pe ka pau ai pe ta hawa ni ai te mi to ta habe ke fari ari o ku ata pe pe moia ke prahoko ihe po topre luluko e hawha ia o sune. O ku kamata ka atoa ko ia, pia mi he o no ki he hongful maua.
1: Malo apito. Pia hoko atoa ipe e tau polo kalama ki he hao falaite, pamanato atpe pong falaite, koki mo tou mo mea mai me muri, os maua toho mo ngai to uako, ki mo tolu mo ngai polo kalama pe a kuia e ngai whehu ime me muri ke ngai tiki te polo mo e whaiki iki pe he pe a ko e kutari pe na o amengi ke aisea ko e tau tutu uni na tau kamata aki te ke whetu taki mai ko to uako ko nao tō te nao tokanga i ko e lolotonga ho mea mai ki he ni. Ko e polo, taim ta tau pe hange ko ia na e whamatala mahe sea, ko e ono e fiafi e polo, pea e tukpe mo e polo he taha ua. Ka ko e uhinga ko e tuko e polo he taha ua, he tau malanga ki tau tole tokona ki. Ko usia fo ke taim e malanga sea, o ku whawhehu ia mai po kame ufu pongpongi e malanga ke hongo fulu. Ka ko ilo i ko e malanga u ke ke kamata he hongo fulu. Whatau kei mai ange ko hai uhinga me tau kamata he hongo fulu, pea osi e fo ihaua patau toki hoko totonu e malanga. Ko hai me e whakahoko i he pongpong tokona ki sea.
2: Malo abito o sitari pea ko van pe ka tu tu ke fo mala ala pe ke mai ro de tu mala pe pe ko tai menu ki mo mo ko ya ka ko ha ko fulu ka ko hiwa ko pa ke fraba e fare lo tu ia ia mo pe mo komit fa no fo ke teu na pe pa mo na programa ki ka to na ko tai mo ko fulu e ka mata i praise and worship ko praise and worship e tatakia e faifikau sai a whaamasa na iat, pia mo ana te kiat, pia mo kau faifikau kehepe, pia mo konga e kau koristu tuku, tena o teu teu a praise and worship. Ko e hau fulu mātaha, e kamata i tau malanga. Ko e hire malanga, e fai e ki ATM, ki whataha ATM, e tataki ia, e he kōsiri au pia mitonga, pia ka hiri ia, patam te kihokat ki he maumea tokoni, mo tokia hanga i whakame i te ai e te whahako kotoa i he taimi mau mea tokoni hoa tā.
1: Mali e whamatala sea, aia koe ngai ai te mi ka pa iaha chepta ia e tō mui mehe whalai te te nau lawna tō tōk whaiwa e tōna ki e.
2: Koia, paka pa koe te hanga chepta ia ku o ku iai pe mohana ai te mena tōna te teo peke tōna ki e lawa pe moia. Koe whakamu pe Seitari. Koe taha mea ku loto na e tari he COVID social e pe Oka ke mau fuam ki te whai hanga hi ai temi Poka I lalo tonga I tau polo
1: Koe
2: Koe whaamu ka whai ai temi pe ta Pe tuang e whai ngā maari e ki fie fia e ka oka tutuku Pa moki nau tolu o kunau O whaafi mai ki tau kaufua taha I he polokalama polo Koe ia ka whai ngā maari e ka kua ai temi na ke teu teu mai mo ia ka bane e lahi O ku ua e aho, koe aha tople lulu pa mo aha tonaki e pra ho koi e ko fam be ke tuang be e po fa la te po ho fa polo tuang be ke fi fi ka ho tutuku ke ba ho ma ali ha no te te pro kram ko ni pro kram pe ta fuka fi fi pe a ma lo se e se tali ko ko ko ko ga e ke tona ki
1: malo malo pito o I e roto ngā tāno e tōna ki koe tau tangata malanga foki ki he tau ni koe palesteni koe e kosli o whakātoa, eh? Ka ku koutui pe ku kuha alau ki he polokalama koe ia e pōhiva, pe mo e polokalama e malanga, o ku roto ngā teu teu ia tai nimi, eh?
2: E tau polokalama koe ki he ki hana malanga I aho I sāpate, koe ia ufai e
1: tōnaki.
2: I he tōna ki, o ku teu teu e hiva koe ni. Pe ai te wai mo ngahi himi mo e umea ka uo ka te tona ki o te te wai te taini pe a mo hiva ko ni ko ufano teu e te ngau e pe e ke tau polo tu e po sapati ko e o mahuinga ke tau kau koto ke mahuinga pe ke a hiva tolu pe fa ke te te wai ke tau kato nga ke lava a e fa wale soni pe mo e o wau e maraka e aho e tona ki pe a ika ingata I Akulaba lele ipe mo e katoa ngā polo tu e pō sāpate.
1: Mano, afu o whau pito. Sea, kuku toka ngā tupe, ka uhi a foki o ku iai mo ngai whehu I au pō mai. Kwa hame uke ke tau tōku malanga I he sāpate. Kwa hame uke tau malanga I he toko naki koe aho e malanga koe aho sāpate. I whakatau kei mai mua ki he fo I tūtu uni koe anā tau feloto I ke whakahoko.
2: Mano, pito... Maria ku tui pe ku mahoi ma pe ke tawhatonga e anga no maranga I koe ni ho tau aho koe katoa ngai a mai koris tutuku pe a koe ngahi whai anga lotu o koe kia whai anga lotu lahi whi unga ia ke whakahoko ki ai he whi mao pe ngahi kai anga lotu ia ke nau te lotu e mo nau tolu koe sāpate koe ia koe sāpate

0: toi mini te wanima pe hoko ai tolu. Ta polo kala mata la noa I he mala e sipoti pe a mo kautonga mai lei. Kautonga malo e tau mao e ahoni pe a malo mua ai whakafatongia.
1: Malo le da pole de keu. Pa de fata pu ka o si kamat mai e programa ka ta ke hoko te tau programa sipoti ko ia. Ta ta no sipoti e peptona. Ko le da ko I want to go to my home at Tempo, supply my lay in Tazara. I tell you this program, I saw it in Fema, get out for Hoko get out, find out over Hako 2.4. We can Fema Rahim by supply and go on the Tau K, Goya Bone, Edo, Kefakagi, Nayola, in the sporting account at Delita, Fair Rapu. But the car was so far from Lua Atoma. That's a more talented. Thank you, Ma, by who I talented, not only. The car was trying to talk him more for guests, but the Tonga High Sophie, Malata, Hoan.
2: Malata, Lava gave you a feeling, Altonga.
1: Malapito for me, Marimata, and Confucani, Maui, Alpito. Fema o ke tāki, vai vai mai ho Tareniti, ngai lama mea he tāni la ke tūpo ke ke ako, fema mai no po ke ngata kapu, me ke au, tāno po ke atelita, fema po na ke te au ki soka whakonua kwa tonga, fema tau kau koe kau, fufu, tau whakonua, tim whakonua tonga he soka. Pea te ki lama o ke vai vai mai he, Hotare niti ko ya alam da ospea toku te hoka te jo whanau na ea ho Osoa Anthony Marcus I he NFL pena ea Super Bowl ko tuke ngahi mea koe ki hote toku te katao vai vai mai toku koe ni ko mokopuna ene ta oku te hanga mai moia ke ngahi tare niti ko ya alu pehlai ni koe o toa ko makasi kakat Malo supita ke ki, mai mahe mai.
2: Goia. Ko whakaukau pe ke he whasia koe he tau whafonua he taimini. Ka ko whakaukau la he kautonga pa nai kei ki tala rea he. Ka ta tau whakata. Ko tuia na e na tala o pe tau oia ai e tipa tonga ke malo. Ka unga a guaite kau ai kautangata wa inga. Ka nai kei ke Hangi ko tawa ko yung tama lere mo ipulu tata oy. Yung tama daw na hanga pekyo niya o ipulu singay pekyo tata o. Na ili ki pekyo hangi tama noa iya ka kao tama hangi tama fawet. Ako yung mea na ufakawa mo pekyo siyo tao ko to pekyo. O kai ki u Kia noia ko whakaukau I peka koe. A koe tāna koe te soka. Nā tā soka loa pe voki. Nā tā taumi a te
3: hi. Koe.
2: Pea, neu ki hao hake a uia o tau. He fuafua mā koe fuafua tim soka bea a tonga koe nai.
3: Koe.
2: A tau tonga.
3: Mōnia.
2: Koe fuafua tine nai ui. Lagu malu kau lah kan? Kapten itu kali ni kau yang ni, saya kau suka kau yang ni. Biar kau ye kau fogeti, kau malu kau lah ye. Kau ye kau ye lah mau kau fakir kita mau tahu kau kan? Kau ye ni sese. Nak kau? Tapi sih
1: kita mau cari ni tu fogi. Apa aje dek? Kita
2: iyo. Koe, ai pātere koe akori.
1: Koto kamataya.
2: Koe, koto kamataya.
1: Ko taleniti koe. Koe.
2: Koto kamataya. Soka
1: e tonga. Soka. Kono fofo kamataya soka e tonga. Ko tau tōru na tau. Ah, mata in my buying a soka about I got come for the cow paya kolele aline como le tengo eso que le va a aco aco fagaho na sale le aco le cao aline aco fagaho na reto halan again aco go me halfway when le aco ya ya o he aco fagaho quando
2: io
1: ai nai
2: de
1: Taleniti na e ma me parte de go go sencho biki o ki ala ke go no fo a makas ki ela fela wa ho ka ton
2: eh ma ti kwe kwe me fo ka ori ko ala ka a to ka ma ke sia o ta futbol ma ta su ma po o ma o no mamma eh ta ki la via fo ka ma ke spela ki ma lo lo mai ga e te na mai be ka ke te hanga ka la pu o ai ta ke ni tonga ma ke ka na fe na pe ke sai so no va e na be be ka pa we pe se pe va u no ai tu yo ma ke si ke te fo ke va e ai ka ka pe ke to ya o ai
1: va e ma ke
2: Yeah, sai fo ma ke sia o no fo mai o head coach ya ke no ki fo ha is kai lai ko fo a
1: ke ha ba tonga ka kai su ke ben bo ha tonga lai ma i nga ma ke
2: ko ma ke si na
1: si running back so ko ha ba tonga fo
2: ko tonga ko ya ko tonga ya o kulere polo Kwa iso ke tamalere puu
1: me
2: ia e tahai mui. Pako maakesi. Pako e whakaoare ono whiri a maakesi. He koe tuunga ko ia. Koe ne mei koe kau tama uri uri pena e. Na e ui ke tuunga ko ia. Kai. Kwa hana ugu ulu.
1: E kai. Kwa hana koe ki telefone a tia mei heni.
2: Oh. Oh. Ena fullback na tau kai hua ta makesi o fullback e tau ko ia ka ngai tu fa nga ta poki e ngai tu nga ko ia ko ka kai pe lere u ki poka o ka kama ko na nga poka I ko ka kama lalahi au pito I ko ka fu si no lalahi pa ko
1: ka pa o
2: ka kai ha uga ka magesi ko po kai ko magesi u kai pe ke to e ha ta ha ia o ra ba magesi ko ne ta u ba magesi ko ne a lu e ki ra lo e ko e po kai se po te po ka magesi te nei I ro ka magesi e mo ka u ta mai na e ne ko ka ka ma tu ki mu e e ka pu ka na na u ki a re na do ya magesi ne e ne po ka e Ini sama, kalau kasih saya amakis. Ya, nombor apa amakis ia? Oh, akhirnya head coach ia pihak aku kan ke skyline. Aku pihak aku logo. Okey ya, tongai ya, tenawa ngafil. Kau pihak aku gila ulan, we. Aku pihak aku kau mau mea. Untuk nato ni, ulungai munga. Kako e mea nai loto e whae a makesi, te alu gea e ne whanau ako ai, ko unha ke tunga whaka ako e, o maa lunga e. Paka uinga na hiki a makesi a mei Highland, o alu ia ki Skyline. Paka ne awa na ia koe ne alpeanao, Coach Peke, pehepe koe. Coach Peke koe iwi nga koe ne kire ka. E koe whonua ni whako te... Tai toka nga peo coach ke te kire sa kuna wai nao tole nao kau tama pe nao coach ai o nao tau. Pahapea maa kesa coach ene ki tama. Tako e tau ni en. O rawa koe tama head coach for Skyline. How we are behind you? Okume Marcus, eh? Adamao, we are Marcus, you know, get a dandy. I'm going to see my area Marcus, get along the skyline. Yeah. I'm going to be tough for hours, a Marcus here, here, town. I'm going to let it move. Pass a Marcus here, skyline, heta town. They're talking alu, heta town, or town, Utah. But when you go, I'm going to find o kuna utoe hao ke ato o makesi e kautama. O kurae ngai api hao ko ia. O kuse ala makesi e ki aio. Na u awe pene tripi pe o fengai ke rikruti e. E ngai ala. Papusa ia, sai pene ngai api hao e wala ko. Pa u kore meka makesi ke noho pe I utani. E ko sebe tau ni fok. Na e re kota I uta. Ke toko ua na e alu hitakai ua ki e. Kawa Yuta, Kagoya Otama, a line many days. I forgot a line many more. Kagoya, no man for our giggle, because he recalled a marquis Kiaro, or let it pull. He got Kauri Uri Pesok now. See, he got a let it pull of the South Goa, eh? Kao, the Kautama Tongama Kama Porincia. Now, let me feel in our dogging, or maybe in our dogging, I like going Boa. Que tan poca salta madre pues cago cómo hago que así que tan siriende y está tan madre pues que algo o le repulo cago o vale ahí que sirve que tan madre
1: vale
2: cago na uja na uja o pena doluya no o toque jugo tú y aquí o se toca hoy con mí para toque algo y se toca un poco más Kaulere eva ve ko si poti ko danje o de to kana ke o de ke ma we o ke ma kai ke ke ma o lere kira ko kolere u go na kai ke ma ko ye ka te ke au ko ke futbol o ya te ke o ma ka u go ka u e o ma futbol e ne si poti lere o ko danje o de futbol o ya pe de ke uwa pe de ke uwa to kaga ko so foki mai ko futbol te ke to ki o te ke o ma pito ko I ai e pa mo a lo di ma pito e o ma e o a o le va a pito pe po ke a lo le ka ku ai ka ta ba go ma ne ya ka ko ta u ni ka ko ne ai
1: Ma
2: che mi dà sto video. Avere finito qua unie calcio newspaper. Now alla marca ma con Marques così ca uaki a Yukan e lere puro,
1: eh?
2: Oh. Ah, vuole poche ne. Così va mai che eh, quel lere puro I taudi. Ma ma vuole ba ba to Yeah, I say I'm buying I appear for Hoki. I can no photo have a market. Get the big Utah, eh? Utah for the key to our room. I say, I
1: beg you, my dear, I beg you, Fanon, who fear my mouth, my wing of bacon, Fanon, my two, my Fanon, your wife, I. A lack of Palau, Agam Mogopuna. We are there for hope of the end of the kingdom. As well, I got stolen, but if I now know Kamatako, or buying a hack in high school, the world will come out of the Snale. Kagoya, oh, how Fale, was your line of time of Mui Mui or Palau again, my guy Magapuna. Okay, get the Yuta Mado Falau, o ki saen ka koe ke ke au koe ke mala spot o mui mui ngai mga puna mui mea ha doi mea ke pai. Ko ho pou pou koe ia mo pamore taimi koe ia ke le pa o te e ongo I ho ngai mo puna mui whanau e kaimi rahe nau sio mai o ke mui mui a te nau tolu. Ko te u kaule lei pe ngā ngāo o whai ngā ongo mo tui ke muli muli mo pou pou pe e feito una waina una wa wante ko te pe ko ta pe nga de ke si si ala ya o mo wi ke no fo pe mala spoti mo sio I va na mai sup kada ki
2: ko ia ko ko ka ore ka fo o ta nga da to ko ta to lu na fa o ta to ri ke ta ole re po Nai ki toi whao ki tau tau ia, te atu unga ki tau whangatu a oro I mua. O mea, ko tau tau unga whao, pako tāne mea koe ni e kautonga. Ko koe hama I e I koe, haa ku hui se seka. He? Kai ka koe moni, moni pera o la vea kako la vea pia kia heokonga hui. Kai ke moto hato hui koe, koe heokonga hui pe. Ko tanka pauhi kai ke mou. Hanga whaka maan sino e o mou wa e ai ua ua ke maalohi ke ne hanga puke hui e hanga e hui o hae ua ua e gaure sa pakunau to kanga whakotan ai fok ke maalokotan koe wa e ka maalohi pe wa e maalohi lere e koe koe lere puu Nea ongo e tāri mo I mea kai alu peo o kei maro pe wa e lere. E hoko pe wa e koe, ko hao anga I. Tai ke ngata he wawe hano whakamaisi no I, ke fefeka. Kai toi fefeka ange ai hui. Pango uiro pe awea mo, ko tau hui o tau tolo o fefeka. O teke u, teke u seo hata masi I. Ogumotu ono wae. Koe motu, koe mea pefo I konga wui, koe whakamaisino koe. Koe whakamareware hono whakamaisino ai hokonga. Ai ua ua koe he hui kete, uke he hui ki ai. Whakau taanu wiki ai. Koe mea koe ke whakapapau I koe teke whai. Koe whakapapau I pe teke tatao. Teke tatao. Kau ke sokai ibeiru, ikai tiga tahun. Pakau tangjai, ko mau kau pulu. Oh, tiga tahun siapa lagi ia tengok pulu ke face down. Siapa yang mui kalau tak? Ko alu kai dia, okai.
1: Mahalik.
2: Tuk te ai for ibeiru tak? Tuk te ai for ibeiru tak? Kapau ikai ke siapa lagi ke dia, okai ko. Kau lah oleh dia tinggi dia tapi kau mau kau opuke iye kau kita ini orang mau pulu kesiapa ke korok ke tata berkerai kita tahu tinggi air foil dia tahu o tata o aki ya bangun mana kau dekah aku nau nafu tahap ini macam kau dekah kecil dekah MC ada alun di sini ke FOC kau kira tevita oh tevita aku nak toto ater nak apa kau alun fasi kau kau fokin mai peo mahal hui uta apa pulu
1: Lama puna maulunga puna, whainga pe puna au ke puna kau. O kusino lai ka kau pa, no paita miu sio ki ai. Anga fepe poho whainga loto, ai mimiri koho loto te ke lama pe koe mea moto. Ai ka ki ki, whao seos maria ku, te peke tai miku, o hane ua marinda ke, te pati whao seos maria supi. Mahi whainga loto, whainga ke, whao kwa spoti.
0: Fa malot ke te koe kautonga mai lei pe fokia supi ai frahoko polo kalama e aoni tau tok felonga ke wi kaha o malo
1: malo linda o vat
0: malo
1: o vat sabat fai pomonuia sabat fai
0: malo o vat malo e kautonga a talamonuat ke siria mo e sabat fai malo
1: malo
0: Koe pe lau sekoni pia hoko ai tolu. Polo kalama koe au koko, koe polo kalama ia ai ako tutuku ko risi sanere. Te tau hoko e pekiai pia moe pure ako. Et kaha pehe foki ki.

0: ka tau tai miku o hā whetō tonu ai whā. Ta hōkai pē kei polokalama koko, koe polokalama ai kāinga tonga, wāhenga Hawke's Bay, mō te Vita Niulata, pehe whoki ki a Maria Reti. Malo e tau mao ai Fiafini.
1: Malo.
0: Te Vita pehe whoki ki a Maria, whoki at ki a mōwa ki whakahoko mai polokalama a malo.
1: Malo. Pa malo atu e rinta, si ome whainga Maria koen, ia ia te ao te Taniwata ka umaa Maria Vea ke ma whahoka te proklama ma e kainga tonga I Hawke's Bay ai koe wahenga Hawke's Bay e koea Hastings pia mo ne pia mo e ngai kolo lala koia I e, ua uhonga o e motu noa te o Nusiladi e ko korea pe e rinta ke tau kamata ki pe ke tau whaia ki pe lotu koena kamata ki e tau proklama ka ma hufanga atu pe e vu lotu lelei ko ia ka kuma lotu pe ke ma kamata I pe pe a pe whakatapu pe ni ki a hau eik ka ma hamata apure pe foki ki he kau whanongo retio ko toa pe I he Malope, ka umafoki linta o a koe pia o pehefoki o mo uretio, pia mena tonga, ono kei ome whainga Māori e koeni, ma e kainga tonga me he community Hawke's Bay. Pia koe whewhini, oku lahi a bute tau ngahi o ngongo, me ngahi mea lelei, oku mawau sia mai ai, I he ngau e koeni o mau whai. Palo koe, Te toki oange e konga no wā kia, kia maria kia ni whai atu hāma. Hangahi o ngongo, i he tawhakon ku ne tongai, ko tawhakon kia te au. Mahalo koe mea lahi tāmi o mau community tonga I he taimini whakalu ku fua. Koe fōke atu ai kau ngāo e RSE ki tonga. Hiria, talo se na umai konga lahi koeni, mi I okatopa pa mo novema, pea koe kakato eni mahina ono, mahina fitu, se na unga aue, pea ku talo pe ai kamata ai mahina ni mahina ko me alu haula ki pe o hau pe ke ahoni. Ai mi alu pe pahili osi pe aho e taha pe ua, alu e kurupu. Ai ke u kurupu ngā aue eni, mehe kautakon Mr. Epolo kawa toi pepe mo apatu ko ukrupu ngawe ko ia me tonga tapu mo ewa kawa me ukrupu hapai kawa me ukrupu baba ka to ta mini ka fo lau me a ula ki pe ko yo me wa o ke ahoni pe nga o si alua fo ki tonga o na tonga heka tu ai ko ngawa mui mui toko wa no hai ahoni atu ke baka puna e forget ki tonga kona ngai family wa o ke kulupu wa mui mui na to forget ko kulupu ya fanu a sikareti pe a moe le fanau pe a mei niwa top tap pa ufaya tala monua ke kulupu wa mui mui goni ka umaa kulupu a tonga tau fana na forget fe on faka atoa ka u forget tu me iho mau wahe ngani bo toko teo ni matolu pe a kutu koe te matoe programa hoko mai koe o I he riu mai koe ne mahina ni whaka wike ua e au ki he mahina ni osi koe ni koe ki me I he toko ua ngeau wha ngofulu tupu ke ua ngeau ni mongofulu e foki ki tonga e a koe au whaate e whaka malo pe ki he si whanau ngā ue koe ni si foki atu ange ko sepulo ni whaau ka uma whanua masikaleti pe foki ia vili luani pe mo moya ki Waterhouse mo hai fua ka ta kulupu mo na unga kulupu e nga nga welele na na fa hoko I ma wa nga ni fai malo pe fogen ki community tonga fito ke nga si si I e situata e sa siciliana pe ki fa ka sa standa taina pe ki e situata e metotisi pe mo nga hi a fai anga lotu ko toa pe kaki e si hangi tonga hawaiki mua haivua ngai siasi na nau whaife toko ni akpa nau whiohi ya mua si whanau ngawe koni talatupe ai ofa whanau ngawe ke si ke community tonga ko te nau si foki ko nau ngai family pe ko ne a be ko ni ki tai mi o ka topa mo novema ko nau te foki mai ya ar ko e tai ai ngongo ki ta fa ko e fe ka wa ka mo e ka nga o to fe a ka ko ni o ma wa ha ngai Hawke's Bay ke ta fo ke ngai ngongo ko ko nengu katak pena fa ko pe ko hu mata ni o e ko fa te fa malo ki ya Maria Vea I e ne si kaike ngata pe I e whai holo whe moe ki nalo he ngai ngā wha community kana te whakalere pe whai pe mo ne ako pena e whai ano ono whua ke a e award ko ia e ko e mea ko ena whai e to I e pule lulu ko e pule lulu ko ni wikeni hanga te au tonu ia I nuku alofa I okalani pe ai kai ki te lave au ke whai ki ko ia ka ko whakamalo ia pe au I he ia Maria ka maasio noa whe au pe mo si whanau mo ngahi kup whi kau kau ak pe e nau pōpō ko whai ke Maria ne ongo a e lahi u ngahi whatongia wha community e kune si fua ka u kei whai pe mo e ako ko tāpe whokia a ngahi whare iwa e mātua ke tau tolu koni e whai ngā maari e pe o pe tuko e ako ko e ako toki tuku pe he te mate pe a koe kakere ngata ai ko Maria whoki me ma community to ngā whoki ka ku toi o ku wasi whiri ia o ku ia e savea o roto ngā whai e savea o ku e prokalama savea koe ni koe ko labor mobility survey wave 2 ako pe ako ko ilo ko to tolu tonga pe ko kau I he fu itimi ko ni pe na filia maria pe mi he pe mi ho ma wa he nga mi ho speak fa te fa fa ta yango ka ke pe fa pore pore bu ka tala la kula ko ko fa ma lo pe I he nga we le ko fa he ka me mi pa community tonga mi ho speak ke na toni a sabe ako ko sabe ako ni o fe ka wa ki mo fe un wa ki ko ne ka nga we hange ko e ka nga we ko ni ko e pa me ki Australia ko ka nga we ko ni RSC bu ko tol fe ka ko ki New Zealand na e wa fa fo ki por kalama a e wa ki sabe a I he wa no wa tolu ko ai ko wave one ni po first wave ko wave 2 Ya koe kou wha malo, kia maria tu koe ka pae hane ki taimi ke whee tāno ai I he tawha koe ia. Koe taha e o e ngahi o ngongo, koe whee kawa ki koe e ilulele pe maria, whee ngawa ki koe ni koe I he project lahi koe ni ma ai community tonga koe ni I Hawke's Bay ai whare whakakolo, a project, pe koe ai a koia ko ka tu ko ni ta mini ko si ko ka ta fu ko ko a mios muri ai na a sta ko ia a ka pulu o ku ko e ko markets pa ha pacifica ko ia ku o ku o fai ko ni contract ko pe mo ta pa mo community tonga ke ko e Hawke's Bay Tongan community long for north society ke fai nga we ko ni pe a hange ko ia ku o si o mai e ai a trough pe me he e ta whako ni kautaha a muri aina pe aku hange pe koe tutu ni koe na whae tau puate ke te ave mua ke tau loea ke unga ke ngahi mea whakalao pe aku tonu pe ke tau mau koe tau whae ngā whae ai whakatau ngā whae tai mini whae mua ai pe ka tau pe koe hau koe ni koe ai whakalaka laka pao pe ke ave ki he ta whako ni kau loea ke nau siofi pe aku malu ya hao katoa pe tawha koia ka taulu e ngā ue o e ngā ue koni e ku maino pe e maria e kai ke fukwha atuku e a ti te ila o e ngā ue koni e whai ka kono tataki koe o ngā fundraising a te tau o ngā ue kia i komiti pe hange koe sub komiti koni ko ka o ngā ue kia kiai pe a ku tau fia fia pe ke whai pe hano ki lave I whakaluk fua o ku whai a ngā ue koia pe aku whai whaka mātā te kau mea mi pā. Pe aku hange whoko ilo I whoko, o ulele pe mo fundraising koena e maria mo komiti koena a tautupu, anu kou ki taki ai, te ki toki, toki ate whai ngā maari ke ke taranoa mai ai. Pe a hange ko kulau, he kai ke u wharo oro, aku alpe ko chef ki taimi, ka te ki tō koeni ki a maria, ke ne omai mua ne ngahi ongongo mi e tawha koeni ne toka ngai. Mālo.
2: Maloa pita, te vita ma oi whanga maari e koe ni, ki o whahokata e ko ngā o e tapuro kalama a ia kono Pahoko ate ki konga sipe o ngahi o ngongo, miho tau community tonga I he vahenga Hawke's Bay. Ke hoko hoko o lelei atu pefo ki a ngahi palani mo fotutu ngā aue a ki komiti. O kune whakalele a ngahi whinga paanga pe koe ngahi fundraise a e Hawke's Bay Tongan Community Langawhanua Society. Ko uhia koe tau muape ke tāna ki haki seniti ki helepa ki ono whakahoko aki a ngahi whaki whatongia ma ke hepe o panga mai me mua. Koe whinga paanga fuk koe ni o ku mei mei o whahoko ia I he mahina ko toa pe. Ka koe whinga paanga o e mahina ni o ku toki whahoko ia I he toko naki wha osi aia koe ahato noa o e mahina ni. Mahina ko me. Pea koe luluanga maheni pe o whahoko ma ae community. Ko ho Filipe hau foi fika I he fika uraki ki whanoa I he fika koe o loto. Pea koe ia pe e tene mau. Pea koe ia tene mau ai monu ia koe ia. Aia o ku whahoko pe I he whawhetoko ni aki pe ai ki komit sisi ka maa komit lahi. Ki ono wau provide ngahi pale. Pea koe ihe aho ni o ku iai ai pale ma kehe ki he lulu koni o mahina ni. Whakataha pe kono whakapale ia ai si ngahi whae. Pea nai loto lele a ki komiti ke nau hanga o whakatau. Ai hosi ko ngā ke vahe ki he community. Koe kaupe ihe pale ai lulu koni ka o ku whate fito pe koe ngahi sapate ia ai ngahi whae koe ai community. Koe aho ni ia ku te waki atu ai katoanga ko ia whahi hosi ko ia I he apsiasi o Vosiliana. Pia te hoko atu o gloto lelei foki ai punake a community a loiloi po Malewasi ke whakahoko a ko whaiva ai whanau ai ana I kamata aki ai whanau tangata. Ne nau kamata e nau a ko whaiva I he weekendi pia e toki kau atu lewa ai longa I whanau whiwhine I he wiki kahau. Ko uhi ko no ako e ngai whaiva whakatonga kono puke puke ai pe e tau tau whatunga motu a. Neongo o ku tau ihe whanua mulini ka aku loto pe. Ai si ngahi whanau ka ma ai punake ko ni. Ke mole hono taimi ka e whakahoko a ko whaiva ko ngā ke kei puke puke pe e tau whanau a tau ngā unganga whatunga. Mahalo ko ki o ngongo ni o ko ma wate he taimi ni te whakafoke atu pe e tau ngongo ke ke whakaosi mai. Malo apito.
1: Malo, va malo tu e Mario ko rupo ki fanga mare pe taimi. Ki ki la ve mai mo ki he foto tu ko na ku fa mai e mo sap komiti pe komiti si ki fe ka ko mo ke le fa tonga. Ko asi lo pe ku mo si ngau ki ai pa mo hanga ke ko le sponsor a ki la ve mai mo ki ai ke tau a he pe fo ga ngai mai na ki mo ke mai no pe ku tau fe mo ki na pe fa e me akoto. Malo.
2: Io malo niu. Mahalo koe fotutu kone ai ki komiti. Koe ngai polo kalama anga maheni pe o whawharahoko. Aia koe uraki aho o ku whahoko ia ihe aho tahaono koe o ako ziko sa aho sapate ia o whahoko ai au ike le whatonga. Koe aho koe ia o ku whahoko ai lotu pe mohono hono hufi koni o e lea whakatonga, pe ko hono lotu I o e kamata o e lea whakatonga, whataha pa mo e fusfuka o whahoko mau pe ia ki he council, I he Hastings council, ki he chamber ko ia. Pe ako e whahoko mau pe he community ai o wau kava, kono whakaawa ia o e wike le whatonga, whataha pa mo e fusfuka. Pea hoko hoko atai penga polkalama, whakahoko mo e polkalama I he fiafi, whakahoko maupe ai polkalama po hiva, pea hoko atu ke aho e taha ko polkalama ia, ko ngahi fiawi lea ai whanau, polkalama ki he no whakaha ai anga koni ko tau tauhi ai tau kolo whatonga, I he aho tusite, ka ma aho pule lulu, o whahoko ai whaauhi lau mau, mo ngahi lea ai whanau. Ko aho to pule lulu, whahoko mau pe aho to pule lulu ai whaiwa whatonga. Pera koe tau ko si, nai whahoko ai ki polkalama ma kehe, ko hono showcase, pe kono hanga he whanau, o whakali ali ma kehe ai anga, e taungahi te unga whatonga ai ana e whahoko ai ai ai Filipesi whanau ke na whafufunga ai ke na whafufunga ai wala Māori koe wala Putu koe wala ki he tui ki he katoanga koe wala ki he graduate pe koe graduation koe wala te ke tui e whai aho ngahi wala ke he kehe te koe koloa whakatonga po koe wala whakatonga ke he kehe o kulawa ke whakaha i atu he ki tamasi mo ta hine ko toa pe i community tonga koe niko wahenga Hawke's Bay na e lava lelei ai ngahi ai polkalama ko ia o a uki he po falaite ko po vainga pea toki whaka osi a ki lewa ai lava atu ai community ki he paka ai a koe meme ko polokalama koe ni e tau kosi o ku familia pema polokalama koe ni e tau ni e fukututu koe ai ki komiti ka te ke maulelei pe finalize polokalama koe ia e toki koe mea koto ape e paasi ke komiti lahi ke nao toki hanga au whanga tuku mo whaka paasi ke polokalama koe ia malo niu koe tau koe ngongo ia ki tau wikelea whatonga
1: Malo, fa malo at Maria, e lave mai ki ai. Ke tafo ke ngahi mea ku noh maupe o fatongai pa ku fia maupe. E tau lava o ke ngahi rest home, ngahi apikone kau vai vai, pa ufaya bifo ke tau kau mea mi pa ku lau si ngā aue ai. Ako taha ia koe, ano manakoa koe tau kulupu fai wā. Hangai koe na koe seo tānoa, ko irope ulahi au pito ai ngahi pūkingi mai ke toi viloang e tau kulup whaiwa o whaiwa. Ki matui, koe si kau waiwai koe nea koe na waiwai, ka koe sirini i ato, Lahi au pito e nau sirini. Pea kuna willing nau tolu, ko mana tu e tau ene ua me ai, e tau, e nau te whakahātonu mai pēka te au he nau iwi ai, pa mwe na tau ea me pasteni, ko nau loto, O fair time in Maui, ke tau fundraising, ang tau community center, fair motalang, ka nau fai na to luia e nau lulu. O ko mana tu ipe time ko na e hake ai ko e tafe ai ko e a Hawke's Bay. E time ko na fano informa ka nau to lu e fare vai vai e tape ambi, me have locked off. Na nau fai fundraising pe, fai wike pe, hono wa, nau mai banga tahakilu tupu. O fua ka o mai fuka a veia ke civil defense ai ke ngai mea pehe ta ko no ko ilo pe ko lo tonga nga fo ke tau e tau sub committee pe ave e tau ngai proclama fundraising pehe ko no promotion ko no ai ko no tua ke tu pe ko no si building na to ke na to kon ka ko ya ku o ko fai atpa ai fa ka lave ko ya e ko ilo pe ko ilo pe fo ke tau fa si o pe e proclama ko ko feitu ko tope New Zealand o ku ui mai hono ngā we e ngai community toka i e ngai sias pe mo ngā hewi a mea keke ko e kotui ko e ki makehe ko e tau fōunga ko haka kai kehe kehe me ngā hewi a funga waka keke ka ku nau loto ke nau mau paint o whai hono ngā we i e pe a ku nea ko e ko misi ko ni ko ha misi whai ngofua kana tau lue mai en tau e tau lue mai en ta ko nu ha be o si ma ho tau kelekele o si ma tau kelekele me kan solo ta ko te ilo foki na te fai foki pa mo kore ki he mea fo o ta ko ilo pen o ko ilo pen maria ko ko pe foki mo vlia me mo fa fa e uare aro ko ya ko e ha elitis me he a tai mi fai nga maari o meia ke ha ma tu na tau kore ke na u ha ke ha mo ne ka u mo ne ka u councilor for o na o mai ki ta community tonga ma tu ka pesi e holo ko we silia na i hastingi pa te nau hau ko ia pa tau hanga teu teu ta e tau whaiwa pa te ngahi mo e nau ki mea kai ma in tui foki nea mo nau tamau nau kai mo i le ko nau sio ko ki he paku i puaka tunu ku nau ki te need to taste ta ku pa ku ko beang mai u whaanga marea a arinta ka lavangi ke join in mo maha ngahi o ngongo on the spot ka nea mfokete tau te o mai pe ngai ngongo ka ku osi second hand ia ka ku ngongo ku tānoa o ku to hiki tō ai mawhana ai kāinga mana tui ko ea ngai ia e tau whingau aki tau pa ko wha mālo hen e ko ilorele u te si ai fok pa mwe whare kai koe na o Pasli o Baia ko ilo te alge matu ke ngawe ko to ko ya kana ka to be ke u ngawe be ta community to nga aku kuhinga oku nemo ta u mama o apito me kilomita ni mangeau pe me okalani ki Hastings pe kilomita e tolungeau mi Hastings ki welinga toni ta u nofo o honga koe mau mau nga noa kau kau ngawe ke mahino pe o kuyai pe a whakarakala ka pe hange ku tanoa ke business kona a whakafare kai kona a pasli o paya kou fie fie au si isi o se ni ngawe pan o se unau te hiki me fitu si isi i o hiki a ki fitu ulayang pe ko tala monu atu ya ke si ki tokotaha koni pa mo ni ngawe o kufai pe pe pe ki henga hi ngawe lava mea o ku lava e taha kotoa ta foki na utuku pe ki toki whaka osi aki ai ka polo kalama ai fra da tala monu ke ngai fae ko to ya so ye mago e kama ta pe tala monu ka ko e maria ta pe fo ki alinta ko ko fa tongia fa ko tutu ni mai ke fa ka hoko e ya pe mo ngai fae ko to pe ka ke nga ta pe e kainga mo community a Hawke's Bay pe ko ka ngai fae pe mo ha mo gina utol ko to ape ie ope o kuna si fanno ngo mai be afa nga mari ko doi ne ngo ko fu me afa fa ka komisiare nia fa ka mama ndla that's where they make business mo na profit ka ku lave ma be ia ke nga hela o mari to ta ko to e fu ma u be fa na u ke ha na u ki taimi afa nga mari ke si fo aki ha me ofa ma na fa ko ki fa o si pe fa fa matara ke o si ko ma ki kai nga lot ko ni ke ki ta ta mo feitu o si ni ko si me mo ho tu no po katun lo tanga lele mo papa ki o ma ki unu mai ma to lu ya ai mata stay a pong pong ma tu ko sa pa te ya fe ma ki fa la u ma ri ta ta ri de ma kai ya o ku ai ya he fa fin da ko mi an pang o pe ke ki ya wa tu ha ha ki me po katun ki ya ja te ko e maria pe ko e pe ko linta ke fa vo vo nga pe ke ngai fa e ko ni i ma ki ka nga lo tun ke ma sore break ha nga ko rau ko o ku ma ho inga pe ne ngo ko ko fa e fa ti pe ti ko ya ko fa tongi to tonu be ya fa e ke si look after ke fa na au ka fu ma u pe e fa na u ya ke fa ha give back ke fa ha no show o ofa ko ya ka ofa ya mon ka ko ta ta il ko to be ta ko ne ngo ko o ku ta si fa ambe ke be ha ma si ke mo ya ta nga fa e ya a na to sa e na to si ke mo ui ka ko mo to ko ni ko e fa hoko atu he fa fin a tala monu pe a mi he pasteni o e o community tonga mi Hawke's Bay a fa fukau sen fesu bei koso ta uma a si maatu a tangata ko tui o mau fatongi a ia ke ngahi ki mea kailerei pe a o te whakaita i motolo ngai fa e i hiki foi toa ngā tuko eni o hao ka pong pong pa te ki hoka tu rewa e ai fafiki ki e moni te. Mana tui, ka uturi mui mai, mo sapa te tamai. O whi mau peke, mau ongo, te mu te whai anga, ta mui ofa pe. Kane ongo ia, o koe whakawhitai anga ia, o e whakakola koe ni, ke o atu ai pōpuaki, a taramonu, sapa te whai e koe ni. Ia te mu tōru ko toa pe, ngai whai, o whake mu mau ha aho whiwhia, mu ha aho lelei, te te mu tōru, e si whakahoko aki ho mu ngai whatongia. E koe whatongia, whaka o tua ia ku mūsi whai, ki tokoni, ki hea tau halafononga. Pea, ko tui pe koe, mi ose taimi, kai ki ufa loloa, pea ku ufa māloa tu pe, e linta, o me whainga maari e koni, ki ma whaka hoko a he polo kalama. Pea ku whaka māloa pe, sumu ki oma i e taimi, ki ma hoko hoko atu pe, ange me tau gosi, o lere mani he tau uni, pea ku hange koe ngai misi, o ngai trim, we vi sone koeni, ke langa tau community center i Hawke's Bay, ko enia ku alo atu ia ke hangu wata mai ke mooni, ka ko pau ke tāna ke paanga ko eni, fata tau ke patiseti ko ia. E hene pehe, o fata ai whakamalo, pia me he community tonga, me i Hawke's Bay, he ome whai ngā maari e mo ki e mau whahako porokarama ko eni, mau ofa atu, malo pita.
0: whakamalo lahi atu ki a te koe e te vita lata, ka umā whoki a Maria, hono whakahoko e polo kalama. O atai pē pōpuaki talamonu ki a te koe Maria, ka umā e hoa te vita, pe a mwisi ngai whae ko toa pē he vahenga Hawke's Bay. Whatawanga ke mō mā oha aho sā pā te whae e fie fia, o atai whakatupu whire mātu a kai tuku ke hau hau a pe a masani aho e ngai whae. Malo a pito tato kwhelo ngwaki I e polo kalama hoko.
1: Malo.
3: Hey, Siana, te kai vainga ka pulhe whakao singa oi wike koe ni.
4: Io, I kai ke whata tari ki ai.
3: Sa ia, mau ha vainga le rei, kai mana tue ke aiha ki I, pe whao whao whaka le rei he, ok mau fie mau koe heni he moni te.
0: Ka pau te ke lavea, pea I kai lava o alu ke ngā ue, e ue si ae ni hike. Mau ha whakamata la lahi ange I he acc.co.nz.

0: Kovai Malal, me kauta a Planet Cars, me nanga he whanangononga mo tuwa ki ke huikeni. Malo vai.
1: Malo, apito te vita, malo, ai lau maria hau eiki lelei, ai taunga kotoa pe mo mea mai. Koe oato ai pefoke taungongo koe me kauta ka, inoa koe koe Planet Cars. O ape fuke ne fa manat ka ki motor ko to ape mo me a mai me to nga e a ki motor ko mo visa nga we la vale le ke motor ko ni atu ka ko uhi o ku la va foki ke ta ta ho me a lele I loto I ho o visa nga we pa ko na ina I ai mo hanga tonu mai pe te tu ta ki mai ka te au e la va ke fai atu to ko ni mo motor ko ia o license to nga ange ko motor mo le na license la vale le ke to ko ni atu e kau tahanka ki mautolu ko uia ko munga fema o kotoa pe, ki mautolu ko yo pensoni toko lahi au pito kainga unau pensoni ulawa kau tahana tokoni pia awate nau ngai mi alere unau fiefi au pito ko uia na nau whakaukau te kai peke toi lava ke, ke nau finance nau mi alere ko uia ko nau tau motua kau klava lere I foki ke utokoni atu kat mautolu. Oate whakamalo he wikeni ko uia na yato kotahatonga Nene lava o whakatau atu ai fuiuti ko ia ai klasko e Fort Rangers. E lava pe fuki ke oate klas mea lere ke hekehe ang tau te fito ke whanki mea lere ko ia o kaipensin ne lei ngahi mea lere whamiri. Ki mou tolu ko ia mou whakaukau ke ai ha mou mea ofa ke o mou whae ko ia ko amanaki ko ia sapat whae pia ko ia weekend ni fuki. Oate tala monu ke whanau ko ia ko ia awha me ia sapate ko ia ni pako atu ai tala monu ai kautahani tat mautolu kotoa pe. O te te tatari, koe hape me alere te whakaukau ki ai, pe koe hae tu unga ku ke iai, te tu taki mai koe ka te au koe fika telefoni, noa ua ua, noa fitu hiva, o no nima o no valu, pe ko au tonu mai peke mau ia te fika te au fitu ono e, e Nelson Street I Onehanga, tamu mea.
2: You're now listening to PMN Tonga.

0: koutou taimi, ko hawhetou tonu ainima. Whainga Māori e koe ni, te tau hokoi pēki e tau polokalama whaka osi ko iau e aho ni. Ko koe, ko au pea moe lau. Whakau ko atu ia e he whakafufunga lau, nare soni tupo. Nare soni, mālo e tau mai aho ni.
1: Palo tau lava.
0: Io foki atu ia te koe ke whakau koe polokalama mālo.
1: Mālo. O ko kore ke u whanga e tau kutoa pe ko sifa e tau polokalama. Pea tangate ia te ki tau whai ki tō mamā o kai lava ke hoatu a Kokoni me e kawenga koia koko e moa moe lao ki e atona koe ni. Mahalo moa tau lava pera, mahalo tau toi ausia mai e nai moa meni koe ni. Koe konga uraki e tau polokalama o ko uatu mau pe mea koe ni ke tau pe maino haki ai. Koe mea koe no ko ufamatala ki ai koe toko ni pe ki a te koe. O ko kore koe awhanga tuku koe hongai fie mao whakalao ke ke alo kumi hao loea ke whai a mo whi mai no haki mo ane tōni koe mo solova o whai ngā tāhi a whakalaho. Koe kore ura ki a koe ua, o kou whamarat ma pē o i ae ngā i kautaha loea i Nusilani, pē poki pē mo Australia, pē mo Amerika mo Hawaii. Koe ngā i kautaha loea koe ia i Nusila o kui koe Community Law Center. I Australia o kui koe Community Law Center. Koe ngā kautaha koe ni o whakapahanga pe whaivi aia e purehanga pe ama society e kauloia ke whakangā ue e kauloia e ngā i feituu o kai ke aha kauloia e feituu koe ia. Pe a guile vai a koe Community Law Center koe hoki ke whaingofua e a ke ofi a e whenga e kakai ke mau aloia i o nau atakai pe. Koe Community Law Center i Okalani o ku i he ngā i kautaha loia e nima. Ko Wellinga Tony wai kautaha loia e tolu. Ko Kene Perry pe ko Christchurch wai kautaha loia e tolu. Ko e Community Law Center, ko e kautaha ko iango e kulau, u whapaanga he puleanga pa ke alu ki ai monite ke whalaite me hiwa pongpongi ke nima. Pe ko e taha e ngahi mea lelei u te alu ki ai o kai ke fu totongi pe kai ke mamapa e nau totongi. Taimilahi u ta totongi. Pe taimi lahi ui ai kau loia tonga, na ulea whakatonga, ke toko ni ki a te koe. Aki mou tolu koe o kalani e ngai fitu o toa pe ui ai Community Law Center, o kou pou pou, ko ngō i pe hau ki firma o whakalao alu ki ai. Koe ke firma o appointmenti, alu pe koe ki a talanzo firma upa te nau toko ni atu. Ka bahe ke nau lava, te nau lava reo ato e halafononga ki e fitu ke toko ni atu ki a te koe ki o firma u. Ai a koe konga ia koe ki Community Law Center. O kou whenga mau pē ke utoi whamaino i atu wai mā te ofisi e taha i Nusilani o kui ko Citizen Advice Bureau pe e lewa Pitania ko Citizen Advice Bureau ko CAB. Ko e ofis ko e ni o mi me he kolo ko toa pē i Nusilani o wai Citizen Advice Bureau. Ai ko e ofisi a ke tokoni ke te koe ke o hai fie mā ko toa pē. Fie mā whakalao, fie mā whakapane mahaki, fie mā ke ngai me mā kau polisi, fie mā mā ngai mea ke pisinisi. Fie mā ke o ngai fie mā whapo tui tui pe au. On Citizen Advice Bureau, o wi kai ke totongi. O aurewa ki a tarang ki ai, amu ha o appointment ke sio ki a loya, o kta e totongi o alu koe ki ai. Pe te ke hangarewa o folat o fie mā u mā ngai mea ko ke whainaka hi ai, pe a toko ni marewa a loya ke te koe ta e totongi. Ko mea ko pō pō ai koe ki e Community Law Center, no Citizen Advice Bureau ko hie fie mā uia, ke tatau mo tauivi o koe ke whaingo fua o tauivi ke totongi ke te sio ki a loia. Aia koe mea mahu ingai ke tau whimano akea i ngai kolo ko toa pei Nusilani i Australia pe a pepe poki mo Amerika pe a mo Hawaii. Koe konga taha o i fie mao koe ia ke whatontonu koe ia ngai fie mao whalao. O ku malawa pe ia ke whaiha ngatoi ngai whenga kehe kehe ke ngai kautaha kehe kau koe kua kautaha loia. Kau kou whatokangia te koe, o te ke hanga whawhalala ke ngai matapape he, i ukai ke kakatoa i ngai mea o fie mau. E le rei ke ke kumi ke Community Law Center, kumi ke Citizen Advice Bureau, pe a bai kai ngai mea o toi ki mawhamawhange, pa ke kumi lewa ki a kautaha loia, koe ia koe kautaha loia, o toton ke ke kumi ke ai. Ai a koe kakatoia e wanga tokanga, me o fie mau ke mea koe ia. O kou taitai lere hoki ki mou tolu koia me ngai api hopo ate, ko ngai api sone, ka atoa i Nusilani, ia ngai api hopo ate tahawaru, ki ka kai tangata mai hapi e tolu ki ka kai fifine pe ai mai hapi e dima ki e whanau i ki ko hio ko iloi una o mea mai ke tau polo kalama ko e lai ko e nau fie mau ko e ngā toko ni whalao ki e nau fie mau i prisone ko ulu aki aki mau tolu ko ia i prisone aki mau iloi o ki aha mau totonu ke mau kore ki e kausela ki ke telefoni ki a whamiri tuo tolu I he wike I he taimiko tāpeu ke fie mā upe a totongi a prisone. Pe lāpa ke telefoni ke feitu upe I māmani ka totongi a prisone. Koi ua, o ki ai ho totonu ke ke tā orea ki a loia ke fie mā ke rea ki ai. E kai ke ngofua ke nau kawhanga tā ia I a fie mā ke rea ki a loia. Ko hi he ko I loi ulahi a pita I whānau tonga I he ngai apino fopo a teo nau fie mā he ngai talanoa mua tokoni ke kau loia. Ai ko kore pe ke sela, o mai mua whanga maari e ke urea ki a tātāko mea, e tene hangarewa ai telefoni ko ia, o ai lewa ki ai. E lava me he telefoni, telefoni leo ki e leo, e lava me ke puka he mea kui ko AVL, pe ko e siwa I anga ko e televisione, o ke hanga mai e mea whaita, o hanga te loia mea whaita, e amo tanga no. O ko pōpō wat ka ai ngā tonga ko I motoro ya, I o nopo pate, e ko ilo ulahi o mungai makasia ke te, ke mō tukuange ai whanga maare, ke mō urea pa mō tukutuke ngai na tapā ke kauroa ke ngau tokoni ke whasisi, ai mawhasia, ke o mō mō ui, wha tamai, wha sino, mō whalau maare, ko hi hodi ko iloi mō e whaiku, ko ku rie kina, ke I kai ngatai, o ko iloi lelei, ko ku kai ke lahi a ahia tai whanili, po ko maheni, ko I kau ngā mea, ko I hiuna hangana ko si aki, e mō aluai, Ka te hebe poki mo hau whanga mo whamiri ko tape. Ka tapu mo ngai te tuke e keha kau tāke ka kaitonga. Ko hi e ko korea te mo tokange tau whanga o korea na whopoate. Ai pe ai haki polo kalama. Ke pasha ai ka te ngau tolu ko ia ngai te tuko ini. E ko iloi una o fie mahu pa ko iloi una o whanga o mai ke tau polo kalama. Ke ikai ngatai e lawa e kau ngau e koe kotola e kau ngau sela te mini. Ko whanga o tonga. Ai a koe anga ki tau tapa e kau hara taha ki mo tolu. E tau tōni e tau whānau koe ni. Kau ki hokata ki kaweinga e taha pe ua, e tokoni ki anga koe e tau whanau hengai whewi koe a lao. Ka ti mua koe ia te ukore a te koe whamaini la te mua ki a loia. E tō lahe ka loia tōna, koe ike lawa ke mō o mai ha mō taini ke tau waibahe, ke tau prokarama koe ni ke kaina tōna. E tōni ke nau tōu, pako mō futaki mai pe ke tau leti o, o talangi te ai o hingoa. Angia e mutai bio ke tai ko ke ka mele ka bo la mo ko no ku ku ya ko ko mo au pe mo lao ko I ka venga te ki lave ki ai e mala ko ya lao ko hi ko ya ko ya se fo la wa ki ko ya tonga me tonga ki to pure ama ka ka te fito ke kai mi ko ya o ku wa te fo la u ki a fo noa pe os ko ya pe a fo fo ki ki tai ki fo noa ko na te ha me ai ko kai ki no pu a ke te hu ki ai O kulahi e anga e wholau koe ke fuk mahino le lei ke te kau tolu. Koe mea ura kou kore ke ai me tapaki whaloia. Koe kai miko uke kore ai koe haungo fua tau pehe ko haungo fua ki office koe a immigration New Zealand tonga ke te au ki New Zealand ko kore ke office koe a Australia tau Australia. Ko ku kore hanga whamatala ai mea mooni ko toa pe. Mea mooni ko toa pe. E kou whatawa ngai Kuiai kau whapofonga, kuna pofonga I motoro, mō kore ko, mō ngai mō fua. Te hangai whapofonga ai au ave ngai tāri ku kehe, me ngai mooni ko fie mā me tāri ko ia. Ai au kotonu ia ke tāri ke mooni a ngai fiu I kou ko mai, koe ai ke heria ki te loi a tāri. Kuhi ko e mai ko ongo fua pa tau whata a tāpe eni. Ka bau mai ha ongo fua ewe ewa, te ke hao me tonga ki nusila. Te koe mai na tolu, koe mai na ono. Koe hae loloa. Koe ngofua ewe e wā, o kuiai hono ngahi ku unga, o ku mihanga fie mau ki te tanga ngofua ki ai tai miko tope. O ku uaki ki te mahino koe ewe e wā. Hai koe ewe e wā, ko te pora o masi o to whamiri. Koe ewe e wā, koe sio ki a ngā whatongia whaka kolo, whaka lotu, whaka siasi. Ka ukai koe o mai koe ngofua ewe e wā, te ki humae ele meniti ko te hau o ngā ue. Uhi, koe hau koe e pai koe ki sio koe e malai mapuna koe ki o uta. Koe nau sio pe ki o katoreta u asia I a whape he, ka pau katoa tātare ne te koe, mōsika. Kukasi a ngā hime, a ngā au e whaka mōsika. Tēnau ilo i lewa, kukai ko hau au ewe ewa. Ko hau au o ai ho tai ne te whaka mōsika. Ai a koe uhinga ko ia ko hau au o ngā au e whaka mōsika, te mawai a pāanga. To te mawai uhinga. Ka pau reo te hau e a ngā hina au nau whaka pepa, ni ho katoa re tā. Hanga o talaangi, ai uhinga o mai ai uhinga a pepa ko ia. Uhinga ko ne tai milahi o kuia ngai pepa o kai te lelei, te te wha o katore ta. Hange ko ni, te wha o ngai tohi, pa ngō lelei ko ngā ue, ni whetu na ngā ue o historia i o katore ta. Ko hea ai uhinga wha o hei katore ta. Ko hea o wha o hei katore ta, ko hau au ia kumi ngā ue. Ko hau o kumi te maua o ngā ue. Ko hau ewe ewa. Ai o se paki le vai mo to ka te linde ko o ha u eve eva. Ko baure ga uia i hame ko ha wa me nga ave. Ha o te rika ko fa i loto ha u tohi ko ave te sione. O to to le ke ha ngai fa mo oni e to ta ha ko ko la mai ko u me a sione. Ai o ton ke tu ai ngo o ta ko ia pe ko u hinga o mai me ko ia. Ko ta impe ku ha lai ko to ta ko e malaga puna ki o kolo ko. O kia hanga hi nau nau hange kwa ngai toi. Ne o siloi e ia, o kai ko hao au ewe ewa, ko hao au ngā aue. Ai au kapu le wae, pa pe paki le wae, mo u hinga ko ia hongo fua hau, pa te nila, e ai au fua foki pe koe tanpe ko ia ki tonga. Pa fua foki ko ia, ke ingo fua e taimila, i Australia, e tau e tolu ki te tau foki mai ki ai. I New Zealand, ke ingo fua ki tau foki mai tau e nima. Ai ko paki me ai iki, ka koton te tau tokanga ki ai, kuhi ke whamahino i kai ko hao ngā au. Neongo te tarāne. Ko ku hao au kuia pa mo u tohi ko ini, ko tohi awe tia mea. U oksai pe ia, ka ai hao toi whamo oni, ko mai tohi me toko taha ko ia, ko ne u tohi o te hao mo ia. Ko u nau nau, tau ke he ko ha, ko taha ngā u hila koe. Ka pau whao hao nau nau ngā u hila o katoreta, ko hao au ngā u hila. Ko kai ko hao au ewe ewa holope, kai laku noa iho mea ngā aue. Ko mai koe ai mea ngā aue, o kia te koe ia e lefa Britannia, the owners of proof. Ke ke hanga whaka mo ni ui kai ko hau he uinga ko ia ko hau ngā aue. Tau ko ilo i ulahe kautonga o kuna o hau, i New Zealand, te emo Australia, kautonga whalabi Australia, whakafoki mai, ko hi koe o atu i uinga kehe, ko koe mea kehe o whai koe a mea koe ia. Ka bareo ko hau kumi ngā aue, whae ngā ako i aie ki mō a pake toki hō mai ki Musilani. O te ki hau kua mā ngai toi whaungo lei mea ngā oe anga, toi whaungo lei mea api ako, mō ngai whetū nā ke ako ai. Ko ne asupe e ngahire lai pepa ko ia i o katole tā, o wilo i lewai he kua anga Musila, o hau au ia o whae ngai mea kehe, toka ateri me kehe, me toka ateri me ko ia o ke hau ai koe pulau e lepa. Ko ki konga e tāwhaka loia e taimi ko tāwhia i koe malai wapuna. Koreni ke mo hanga mo a wai wai aka te nao tolu ko hamana ke nao polau mai. I New Zealand, pepe mo Australia, mei tonga. Ko taimi koe e ta ofi koe ai. Te talatu koe, koen te mo whafoki koe. O kui ai ho to tonu i he lao, te talan ke to taha koe ia e malai wapuna. O kui ai to tonu ke urea ki ha loia. O mai mua e loia koe ko mea ke urea ki ai he taimini pe. Te ote ke ala ki a te au, o awe pa pōke au ka orewa ke urea ke uroia. Koe lao ia. Aia koe mea lele ia ke te hangarewa kumi ke lao o talane, ke te rea ke e loia. Te hangarewa e loia o ta ofi a ngā awe me fotu ko ia, ai pureanga nusila ke pa pōke koe, tai hoko ai pa tala noa pa ngahi, te wha, te fōrfolai aki a ngā koe te inga e palpare ma. Uhi ke te ilo i pake mea i, kuhi ai o tatonu ke te rea ke a loia i a malai wapuna, i New Zealand to Australia, ta pepe po Amerika foki. E tau te fito e uto koe ni koe a, ia te koe mo lao, ia mala e wakapuna koe i New Zealand. Koe mea koe o wha osi tau tala noa ke ngai whangata o po lau. Koe taimi koe, e ave e koe koe me e mala wakapuna ke e pilisone o tali tali ke wha foki. O kui ai o toton me pilisone ke te tā pa fiku taki a loia. Koe kau loia, koe sifotu e sosete kau loia ke nga e hou e wafa ta totongi. I he ngāhi houa koto ape o e ao moni te sāpate, ke te tāki ai e o maireba e polisi, ko talange pe ki ai. Wea kuto tonu te urea ki a loia, e o maireba e telefoni, ta te kerea reba ki ai. So about the ilo e loa ko ke whi mau ui ato tonu te rea ke tōna tākuri a. So about the tālang ko whi rea ke loa ko mere, ke mai tāna to ke loa ko te evita o hala i a la. Tālang ko pau ke whai ke mea ko ke loto ke ai ko to tonu te rea ke tōna tākuri a. Ke angai whau kau me tokoni ke hanga koia tau te punonga aki koia e kuonga koe ni ke tau te pito ke hanga nofu koia. I tonga, te moe hau koe ki eni. Teo tuk whenga to kalama nōko, ki ulawe atu ki ngā iko tūtū, fō o koe a kore anga nusila, mante u whai mole tau whiri wharearea i mai nao na mei eni novema, ua noa wano, ke whiri koe a kore anga fō o. Pe hui ai ngā iko tū, fō o me he ngā i whai ke ke koe a kore anga nusila, te mō o fuai, pa te mō o ware ai. Ka teo ki lawe atu pe ki ai ki mō patom kosi. Koe taha o ngā i ka reinga i whai politikare koe koe ek, ko te he to kua o ha u koi ki Nusila ni o mau o te panofo e kai ngu fua he lao ki te mau ha pai ngā vahe me kure anga pe ka tokoni me kure anga ne kwa nofo anga o ngahi mea kwa pahanga po te tonga a toke tā i e tau e nima e osi koi mau o te panofo nua ko e taha e ka venga ngā au e pahai koi a e ete ko e taha e ka venga ngā au e pahai koi a e national. Koe aike koe whalahe iwi koe a pamapai o kakai koe imi koe sini, kia kumi koe a kakai mau mau lao, pa kakai nofo tai whalahao. Eia, i he taimini, o koe veo nao mawhai koe tufa mai tohi, wha tokanga, mo tohi ke puki ke whafoki koe. Koe mawhai koe nuk nao whaamu ki ai, i ngofua ke nao tukutuki matapā, toha bai ke to ngofua ke nao hae matapā, toha bai to atua matapā, koe nao ngofua ke eke ki te koe, ya na mo fu ke o mai me ho na fie mau ta ba ke o mai ko ta ri na fie mau ko ha ko to hi ko passport ya ile ma fai ke na ma pu ke ko a ko fa hu ai ko na ma fai fo o ya me fai me so ko na ma fai fo o ya me et ko ha i le pa u te dia ha na fo au kau ko ya na pe ta wa wa ta to te ko te fi ko ye na o le ma mo ta fa ha mo ya na fa fa politikare ko na to ko ni na te ta to ko ya to ma to i ko ta i to ai New Zealand. Ko mau ki mui mai ko tō lahe kakai tonga o wofi e toko hiwa mano i New Zealand. Ko vai ua e kakai kātoa ko ia me me ofi e whā mano e dima mano o nofu lo kalani. Ai o tō lahe o tau kakai, pa tō lahe o tau ngai fi mau, mo e anga tau parema ko e tau whono ngai kaimi. Mā ko e lawe tau polo kalama, mā o tō mea mai, mō mea.
0: Fa malo lahi at ke te koe e Narisoni, ai whakahoko e polo kalama ko ia, ko koe ko au pia moe lao, tau tok whelo ngoa ki e polo kalama hoko malo. Ni mo tok mea mai fokia ki he whakafofonga lao, Narisoni tupou, pia moe whare i whakalao, au ngā ki ho tau kāinga. O te ki fwoi i whasi koe ni, nei ka matata i atane nai, ka nai motuhia, koe hui koe polo kalama ko ia, ko koe ko au pia moe lao, o atu ia ma, whawha ki tahi, ala moni, koe fwoi i whasi whae e ni malo.

ka guri po tilere iba mehea ko. Paanganin. Huo ngowe matalaya ka. Paangato. Tanaki koto-koto aia. Feung pamut paanga. Tafito seni teni manoa. Kohomo ua maia gerteao.

Ose mini te tāne ma me he nima. Koe lava e ae whakahoko whatongia tō me e tau polo kalama e ao ni. Whata wange bēna e ongo lele ia tō ngai polo kalama kotoa. Nā e oa tō me he wharemi ki ngai feitu o kumo me amai me ai. Whau mālo foki ki he whaifikau ma ke reta lute tū hoko. Ae whakakoloa whakalau maari e ngā oe oe ao ni. Pē e whakamālo ki a ki nau tōl kotoa pē. Nā nau whakahot ko atu ae ngāhi polo kalama ko ia oe aho ni. Mapu te malau, pē foki ki polo kalama ae koristu tuku tonga hai. Polo kalama ae koristu tuku sia atoutai. Ko yo ngongo mi Australia, polo kalama tala noa I he sipoti. Pē foki ki he polo kalama ae koristu tuku ke lana. Pe amoe polo kalama ae community tonga ko ia wāhenga Hawke's Bay. Whamalo ke polo kalama ae koristu tuku korisi Queensland o te, pe a pe foki ke whakafofonga lao. Whatawange pēna e ongolelei atu ae ngāhi polo kalama ko ia oe aho ni, pe a aua fokna a ngalo, e tau ngāhi polo kalama ko ia I he wike kaha o. Pule lulu, mo lātu whanua pe ki a sione pulu, me he tolu ki he ono, Fine motu ani me he ono ke taha wā, pe a whakaosi e makatonga lewa me he taha wā ke ono hengheni tu a pule lulu. Ko tau ngahi o ngongo whakatonga I he taimi aho pe a mo Filipo Motulalo. Te utatau atu he, aki ai popo aki a talamonusa pa te whae, salute foki ki he si ngahi whae kotoa pe ko nau mo omu atu I he whanonga angani, Pea moe popoa ki tala monu, moe ofa ki he fofonga o si ngahi whae ko toa pe I Nuselani, pea moe ngalo o pe. O go ufa fofonga atu ae polo kalama pie mentonga, pea moe le tio ni ma tau taha pi ai. Ae popoa ki tala monu ki a teki moutolo, I he ofa pea moe fei lau lau, pehe ki he tau anga whakamaire ua o ku mo whai I he ngahi whamiri, sia si pea moe fonua. Whatawange ke mō ma'oha aho sāpa te whae whonu keresi ia mō mohu tāpu aki a pongi pongi. Pōpō aki tala mō nuat whoki ki esi I ngāhi whae kotoa pē o ku nā o whuhaku whatongi a tu mihe whaleni, Veronica mō ngā tonga, pē whoki ki a Leti Siola Aiono, pē a pōpō aki tala mō nu ki a Salome Motulalo, Piwela Pulu, pē whoki ki a Owitamaka, Whatawange ke whaitau pekina ki mō tolu e he eiki, I he amanaki ke tau a usia, ai aho sa pa te whae ko ia a pongi pongina. Ko au lienta o tolu se pasi, malo apita homo ume amai, tu au whātu.

0: Pana meuren kei ni banan kei te pas mai New Zealand Pacific Media Network kei te pas. Tata e yo ngane, te ia kukure ngane, nan busumaya ngane, ara pasta, ara misinari, katinia ki on tangira ki raura, ayo pasta murioro takoa, men te KPCNZ, sangan tata e tamera yo, ari ena kau kai ara program, nangari ira teakan si pasipa, ibukin buka ni ngane tamera. Ia kanakoa tata e tamera yo, nakon pasta murioro.
1: Ai pun te ka mauri na koi mi ni ka pane tarira manera a ke ka mamena ina nan jengora ante tai e io nta mero ante tai e io ina nan nana te ka te atua ai ka meu ai ka sina pene ni ka kapai e iei si pangara ante tai e io te te ka ya ka ngai tai ai ka akarina noran te atua tai ai ka akarina Noran te atua. Sekunan si kaparanako ang titaytay ni matang, kiendairan ang titaytay ni matang, titaykaya ka ngay, brief moment, glimpse of the divine. Eana kiti si pangarayo, kie katea kiyo ang tewareware, inanon ana uangkirio matayo, temakoro tepi may siwa, kipuna tewana na konvanua. Mātai o te pī mei siua, te uana na kone te pī mei wanua te kipu. Te pongina, inanon te supermarket, e te iti mena te unaine, i metan te kashia. I onrake ana trolley, ni pai ai ka e kai nanoi, inanon ni muengana. Ai kotaki mai sinipuan ana popai, erion maisin anamane. E taratara nako, nika kaya ay enananua ngaya, nika koro ipon anapaye. E nana uterain naometa akea atataninga, mentaninga ayatay, nika poi ayapay, ma akea temenna, akanipuoka te unnaine. E rinanapay ni waira kiterorobuaka, ay etei pa tekatinimen, Nāmeta ia kūn te unai ni ari. Ae kāngai na kon te kashia. Ia kakoro I pōn anapai te unai ni ane. E toki te karaki kai, sinora te atua na namakuri na noanga, nite tai ae e karina. Pā te roropuaka metoa, ae nora ki te atua, inanon te pare e karoia. Onna kia te amata, A kona ni karawa te makuri nā koi ai. Si ai ai te atua I rouna. Iai ai e asea nora te atua I nanon anuai a awameta. Ke nanuam I nanon tai ai ka a kainanuaki. Ke e kainanuaki ai te ipopoki. E taku o inara iang on te tai ei. Tāsia sea nōra te atua, nanuaia o amata. Mangana si tuai. Apon nāne te kānganga are nōria Iesu, iroia anareirei, ke ioia anareirei, a ke onimakinia, are onimakinia, pāna kaira wotakin a kaputaan te wankirio, gana e akitania. Atua I nora manikina te atua I roun Iesu anareirei ei kai. Ai tenua tapun ai aririki. Awatua I manikina papon Iesu e te atua ngaia. Ai rongorongon antai ai anang kaputanakua iantia nata ngai atua I nora te atua I roun Iesu Kristo. Iantia tapuki. A kupe ni mimi anareire Iesu. Nke apon karina napan, nke apon karina napan nonia ki Iesu, men nota raniana, hae kateke mata. Awamanga nori anapa, awamata ika wumena ika te irarikina, pa eria, ao mote. Atei nuka Iesu, awatape ni kakaraki. ai pon tera ai ame roro akin ya ki me ni mi nan awa me ngongo panan ti atu ame po kon tenang ya ta ki papon mo ti are ti purates are yang ame yuna pa ena kosina koia ena kaino ame taia ena kamewia sipuni terera mente tauturonak te karawa watak apun timat mai roia yai kupita yana na papaire te atua seta te prates are eria payanga na pa mayuna ntoro iron te atua ipukin kame waia sipuni terera ndiki patisa ke asis yana na tua te atua meni kairi na konanon a anakantaninga te atua Asia tāna pa Yesu pa e taurai nanga meiuna I pukin ka mea uan tia nāp men te met. E nanga si a te mokuri ni ka meiu a re moana te purātes a re mōte ao e ria. E nawotaki men ka putāki ana makuri ni ka meiu te atua a re nang ka koroa pukina Yesu pa te uankirio ni ka meiu I roia ana reirei. Me te kā nganga, ai anora ki pā anateaka Petero, I ante pai arēriki, pā enakatei ai āus purāpes sa ke woman, ao Yesu I ante tapuki. Are nanona, pā ananga kiruo, tawane tokina. Anasiku I ante tapuki. Ke enang pō te siku I ante tapuki. E ngā ngi āsia nungo ana tēka te atua me ipua kontenang. E ngā ngi āsia nōra Yesu nipitaki I mataia. Me pon nakea te atatai. Ipukin na tākin me kinākin te atua I roun Yesu. A kia napa te atatai, yon pukin dokon Yesu me karawa. Pa ena mate ipukin ayapure kain naon nāta. Nōra kini pai ai kākamimi. Meni kaka meaku, ion te tapuki, e akarikea te atatai, pa antai roa Yesu, o amena tāki nana makuri ni ka meu I roia ana reirei. Te sisira ki na koira, are sina wosiari kāki, meni tarataraia I puki ni meaura. Ngai siari ki pa ana reirei Yesu ni pō ngai kai, si asen nora te atua nanuara, mena tā ana makuri hea te wangirio ni ka meau te atua. Tāsi asea nora te atua nanuaia rōra. Inano nei a makuri nākoi. Tāsi asea nungo panaan te atua mei on te pulpit. Ke tā mei on te TV. Ke warekan ana teaka te atua mena na paipara e tapu. E arangai e te imatoa te aki atatai roura, e ngenge si asia nora te atua, nanuai o amata ai kāra roi, o menungo panan te atua, men kaparana kuana I roi anatoro. Sinatane ni kakapaia, ngai e nā kauaia ei tāmnein te atua, inanora ngaira ni kapene, a kia sapane ni mena inanon tiongora sinatataro. Sikarapako, me te nepo nepo, a te kakaitau te atua. Nam teaka a re kwasa nanganira, pa taura I nanon te tai ai. Sipangara e moan te ante kakawaki te atua, pa e poni kakawaki, ki nākin nasima re Yesu Kristo, a re sakona ana pa noriko ia I rouna. A sakarapako te tai ai o te atua, Pāio amākoi amtangira o amatāta I omata e tīmetua I ora. Pā kuanganira, āko kōtaira, āko kairira te atua I oan kawain te meu. Are sinakona I ei nokonako me tāmne I mnī pōpūki. Inanon sipangara, inanon namteaka ai kātapu te atua a kiana kairira. Nakon te kapaia, a nakon te meu. Kakapaiei a kia mene nanon te ora te atua. A enare ki te sipangai o te atua pa Piaroka aina riki wana aina ina wana ina noni maura ngaira nita tatmeni izanako. Pa iyo te atua aya kakawa ki pukini maura noni meki ataki nasi mare Yesu Kristo. Paponi ngai a te atua are e senu o tame iti o tame ikarawa ni kawata inanora aikaro aikana kairira inanon te ota are anganira na konte meu. Enane poak, ana karoire o kai gagam. Sakaniko, na karoire ia waran na simare Yesu Kristo. Are ponungai ara wea, awara saka meungkai, awan na kito teki.

ko mga tauro ay nipin itan mata mga ira na nga tanimem taningam na ko ira na ko nam kong rayo e PMN kiribes may yon manukaw tamaki makaurao o tiyaro ano siran sirang kakaitaw kaya mga rikin epe takay subo again tayo mga tuwan timerung ki o day keiki na ko ira natatabi menira na ko sa mga rokong kain kawuan weekend tayo na makaina ayo e may duwe wan may kotanga au api ma ono anga yare sinang sinang gakai ta wan nepo nepo ibu kin ta tangre amon te pes sinori ana koira o ana koi mi ta nora guys sema ngana kine bertai ni nono rinanun ami ko ngora ayo sinang kakarpa karpa ko ne pe kai ko mangari ki am tai ni manga roani ran mangari nei ra pasna am sa kamero ro ko inanun te tai ri kai yo ke sinate metuan irari ki ni karuwar sa namo sirawa ilari kim ni mawa may ilari kim ti awo wan takarangay na tatapya sa ima ira eto may aro ayo o yan sinari sina may ang kuya ni karuwa aripupu aratay nani ke may ang titay ayo nanon ti awa ayo sinaro ano kung tinan tinan kuno tinan katanwa tay katangira ki kanuga kiya yupukin ongong oram na kuira nami kong rayo roaming tatayri kayo e mga tauro ay nepe ang itato ni tatayo o chao sino ka nami kong rayo e pihemen kiribe

0: vanua te nua ua vanua na kia pōna. Ke e-maili na contact@survivorexperiences.govt.nz. Hatau roi ne perongorongo yon your website and te tēten tōnga Samoa, Cook Island, Māori, Niue, Aotearoa.
1: Pīna meni ki repa se weia ki na kana kuante kano pana, en te aroa monte te mea roa. Kana koka ko ua pai uru ka kisi wante makuri, o tangire ni karakua mtang tang. Reita ki mea PM meni on the number, ake wanua ake ake, isu wano wa tenua, tenua awa wawa. Ke email na kon complaint@pmn.co.nz. Komun kona ara pan reita ki mea the Broadcasting Standards Authority, the number, ake wanua ake ake, tenua onowa onowa, rai wa onowa, ke na kon na your website, bsa.govt.nz. Ate ni karakua ki te yen tang tang, wabu ita pong mente tai are karakua ki ai te kano pana.
0: Oh, aki a bai nang roro kon rara ato gin taka boi bukenti Oceania Football Confederation OFC Pro League. Taka nano ka waki, ido ya kain disim e Pula FC pa. Ya ki rike ro yen tim wan ka po. Mene mga rike yata ini mga kapeni ang yakuna. Ni ko ka kaya na kon to kono pong ruwe wen mei de Eden Park ni ka po me Auckland FC. Erang ka kawak e na muan na Pula FC in tatay ei. Ngay eri peri mea ina ka peni. Ang ami pouto ka on day bu kia Roy Krishna mea na sim pa ana muan na. Ina mua taka po ni tiran wawa min tawanou. Tore mi aki min nani o ina yei the Battle of the South. I meri na South Melbourne o South UTD. Karakam tiket bukin mea musu ay ka amen maisimi. I bukin ka po ay ka wawa ay kan in si po na ay api de tara. Kepon si ka po am tiket I bukin ni po na ay wapi de tara. Aka buwak tiket min tiket master in set. Te tapas ang kanit abuinan mei o ane mga yay takapoy meri na the same as wakarako. Solomon Kings me Vanuatu UTD and the ewa tawana minta vanau. En arang karako nanu takapoy ay yuki te buon tariro ya kain Melanesa. Yumi nani o ane mga po PNG Ikari UTD me Tahiti UTD. Si may kay po nakia takan ko nakiro ya ki me ay po nantay mei roya en awatana ko te tokani kay. Ngayari, pwede may ipo po siya roro ang mga mutu. Roko na po ito kam sim. O si ami buraki ni ka peroro men kota na no may bukin na pem. Ni kota ang po ito ka na kuya sim ay kay. Ni ka po pa ay po nantay en ang bon wata na ko tirini. Men to kay rona tito ka ni kay. Men riki pa di OFC Pro League Champion. Karakiam ticket na kon ticket master and said karakiam ticket e metroi bukin me kain na musu ay ka amen may simi nsi apuy de tara ibukin ka po ay ka na uwawa ay ka.
2: Kia ora kam na pene ni Maori one Pacific greetings men na mi kong rayo away pun di taya yung kanin na rana ko bukin na Pacific Languages Weeks aki anakarawa kinanun tiri kaya yung wata nga o wapuy me o nowa ay warakamata uroi ke yung Timon language kan nare na celebrate na ki bukin na Pacific Language Weeks. Na kon te Sunday ki te binan ni mei. Na kon te konopong te bimono wa ni mei kan te Rotuman Language Week. Ane te celebration bukin Rotuman Language Week. Are na mon kaukagi ki ten katapena ki di bukin wotang awa bimono wa. Na ron nare kamtatani ya yai ki te mon Pacific Language Week ane na celebrate na ki. Na rata pa yu yon nu siran. Samoa language week kan ni na run through kan ni Sunday din bimet wana ni mei na kon ti kono pong o no one soon e wara ni tena me e tena me re rotu ma language week ki on kan ni more time favorite Kiribati language week me meten na no rake e pera yo e Kiribati e pera e Kiribati on a language kan ni na celebrate na kente and the tapas ni me wan surai oh ni kai na kinkan ni tokono pong tibi me to wan surai banwa to language week in kan ni min nan ni na krawa kin mo bi mo no wan surai oh na kai na kin to wan no kas kan na re min kan to Cook Island Maori language week mo wan no kas oh na kai na ki mo no wan no kas Tonga language week in kani na karawa ki kini kauka kini bi mono wa nokas o ai na pota kaini in kani mo bi me wowa nokas Papua New Guinea Pidgin language week ani no no wan tebitemba o ai na kaina ki te bi me wowa tebitemba Tuvalu language week in kani mo bi me su wan tebitemba o ai na kaina ki te nu wan oktoba I bukin te te tani BC ke Fijian language week ani ena koku ki te pei na wano ki toba o ena kaina ki te kono pon ki te pui me te pui na ye bukin te na makaina e o ki toba New Language Week o ki toba te pui me wanua o ena kaini in kani o ki toba

0: Māori, talofa, kia ora, noia Māori, pi lo tumarang which week, na koi mira tan, ora yon PM in Kiribis. Komente kuna kanan, ya kar koi ran naratai ay wapi me wot minis na konche wot pi me towan. Sina ti me towan dita ki mang koi ndina ano kuna ika sa sandi ni rinay ipukin ng oram na kunam ka ng rayo PM in Kiribis. Te wot pi me towan ang kanan sina kwa kati news sari on the weekend ako ni mga recap patira what happened last week. Di tawon ang kanito kuna yu sina kanako na koy mte songray na nun dili ta gram ang koy na kuna mayu tini matoy tori miya na tiran katanwata di na nagmetiran ko na ki ana wawoy ko na nun ti temantay rika yu ke
1: PMN Kiribas.

0: Ora bara ke te sangora. E kai tana namba I ke kōnan taraponi e kai nrei take mea ia I bukini kareke a kente I popoki kana aruna pa. Ngē te mena ke tau kaina noa te meroro. Au, kōnan taraponi on te namba e tōwana isua tenua isua. Ke kōkona ana pentekshina kon te namba tōwana isua tenua isua. Ni te taina pēra ko tangiria. Au ki tokora ki e kai ki tau e tau e uki te ipopoka iu. Pēnu wapi mea ua te awa. Ni katoa pong. Ko tangiria ni kani maroro ki tau ni kani ni ka karapeka ututana mea te counselor e san trainia ki mea ni katana ia ki pukin te itirayu te itapara. Rita ki na kontana mba tōwana isua tenua isua ko koran taraponi e kapuaki ke kana kwa mteks tōwana isua tenua isua au ki wapi mea wa teawa. Ina pangana the lifeline te tarapon namba ya ke wanua akea ni mea ua tenua tenua ni mea ua awa tenambarikane ake wanua akea ni mea ua awa tenua tenua ni mea awa ke apan tarapon na kondarakai ake ruewa poni on Auckland ni mea ua uowa ruewa tenambarikane ake ruewa ni mea ua uowa ruewa ke pantex akangai help ke awa tenua ni mea ua isua kukona tex on tarapon na koya nte taina para ko taina noia ke don te taina pa ko tangiria I begin the suicide prevention help line a kamo na dita ke merangai a ki ani mewa a ke wanua wanua wo wa wanua wanua no wa mewa tana barikan a ki ani mewa a ke wanua wanua wo wa wanua wanua no wa mewa I begin the youth line a kamo na ngami dita ki ka entro ni kira ke to ngami ke to ka in the youth ke to ngana pun ke otangi dia ngana meroro ke na ayo am ka nganga ke to program a ke wanua a ke tenua isu wanua Onoa tenua tena barikan. Ake wanua ake. Tenua isua onoa. Onoa tenua. Ke kampun konan teks. Na kondare. Wawa tenua awa. Ia ki kapowaki. Ipukin te ipopo ke arena ki pate Samaritans. Kito atokora ki kana ipopo ki nape. Ia namba ako nade ki ei. Ake wanua ake. Isua wawa onoa. Onoa tena barikan. Ake wanua ake. Isua wawa onoa. Onoa. Oi kan eta bewa tanan tarabon na kamona ndita kino ya pere na kapo ki on kamona ni kamena na de tai
1: oh ai mga tiad nebe on keran ka gawa kita ye yo ke ta kauring ibukin kamena kim ta kamai to ra yo ibukin tesin the flu ata roin kai kare ke isim kape aram na kon book my vaccine tore se ke na kon nam kirinik ande na tai ya para nebe bam kana kosan kape aram kai imain tiad are imina Māori Aotearoa, aika kukureira paia kirikaagi tiririkin susui bukin suuan takanuan nanu. Mennunu pui tiririkin ni meau, nakon ni mea pui meawanua. Aketa paia kona koroaiga, nkana e koro amdiriki ni mea pui meawanua ke ni mea pui meruaiwa. Oina ruku ampain susua na koim na kia kapuwana. Tikiroai namdeke ni bong. Oka kukureina riki, pa enaroruku ampain susua na koim ni katoa uua tiririki ni karokua e koro amkaisipui me ni meauan diriki ni meau. Te susui bukin takanuan nanu e konaani muantai nora tikens. Oe na kuna nepen karikia puokana mea katokana kane muantai norai. Iaki kapuaki di susu epe isi oe rangtavia karoawana. Di susu e bukin takanuan nanu ena kuna antaurapaa meung. Kane eriki ampain susu o veahua karoaia.
2: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Oe te menna e huastani paini kirinak inanun te makurini yoawa. Ni peka iniak, ntauaki met metuan te makurin tangaku. Oe ni kakameaka ki men pepespoak. Reitaki me te Survivor Experiences Service, pa ino ngora mrongorongo an karikia puoka. Te ipopoka iu, yaki kapua ki omen men. Tareponia, akia vanua akia, awan mea wanoa, akia ruaiwa akia. Men te monopong, nakon takani mea pong, men itiran wanua te inga pong, nakon itiran awa te pakantai. Ke teks nakon vanua tenua wawa vanua, nakia puona. Ke imeri nakon contact@survivorexperiences.gov.nz Koraki aika akawa kinakin takarapus akunaan ikabongana te code onowa tenua deitaki meyai. Tapen the Survivor Experiences Service pa inapouto kaya kain apen tipitipiki ayasan karawak te makuri ay na koya pa inapuoka ki ayaka nganga omendek te merurung ravia roi onibus maya rongorongon te sa makuri ayasan karawaki te makuri ayo na koya. Ipugin tapaninin rongorongona nakon Survivor Experience .govt.nz Ke tarponia akia vanua akia awa nimea ua onoua akia ruaiwa akia men te monopong nakon taka nimea pong men iteran vanua te ngapong nakon iteran awa te pakantai ke teks nakon vanua tenua wowa vanua na kia pona ke email na contact at survivorexperiences.govt.nz ata roi ne perongorong yo na yo website de te ten tonga samoa cook island maori niue auto
3: oh kia ba nang ro ro ra ra to ginta ka poi bugen te oceania football confederation ofc pro league tkana ro ki ido ya kan disim pula fc pa ya kiri ke royen jemwan kapo mena mangare ke yata ini menga kapeni ya kuna ni ko ka kai na kon de kon pong ruai wen me de eden park ni kapo me Auckland fc erang ka hawa ena mwan na pula fc nta dai ye na yere per me ni kapeni anga mi poto ga on de bu kia roy krishna mena sim pa ana mwan na ina mata kapo ni teran wowa min tawano Tore miyaki min nani oina ye the Battle of the South. I met in South Melbourne or South UTD. Karakam tiket bugin mea musu aika amen maisimi. I bugin kapo aika uwa aika ni si pona a yapi de tara. Kepon si kapo am tiket I bugin ni pona a wapi de tara. Akabuak tiket min tiket master in set. Tetapi sengkana di bina mei oleh mga yaitu takapu merina the same as wakarau. Solomon Kings me Vanuatu UTD di ewa tawana minta Vanau. Enarang karkonan di takapu ayuki di pun tariro ya kain Melanesia. Imi nani oleh mga po PNG Ikari UTD me Tahiti UTD. Si mai kai pun nak kia takan konaki roya ki me ai pun nantai mei roya ena watana ko ditokani kai. Ayare pen me bobo si ro ro me mu tu ro ko no pouta kam sim wo si ami breki ni ka pero ro men ko ta na no me bu kin na pem ni ko tam pouta ka na ko yasim ai kai ni ka bo pa ai pon an tai enang bon wo ta na ko teri ni men to kai ro na te to ka ni kai men de ki pa ti OFC Pro League Champion karakam tiket na kon ticket master and said karakam tiket em drai bu kin me kai na mu su ai ka men mai simi si apui de tara bu kin ka po ai kana wo wa ai kan ni
0: agora ba rigit sa ora ai kai tana namba ai kai ko nan tara boni ka ndrita ki mai ai bu kin karakam kin dei popo ki kana ro na pa ge te men na ki to ko ina no te meroro au ko nan tara bon non de namba to wana isu atenua isu ke kokona na pentexena kon da nampa to wana isu atenu isu inta taina para ko tangiria au ki to kora ki kai ki to eu ki tipo bo kayo pon wa pi me wa tio ni ka to bon ko tangiria ni kan meroro ki to ni kan ni ka kara pe ka utu tana me te te counselor is and trainee ki me ni ka tana ya ki bugin tari ti traio te ta para rita ki kon da nampa to wana isu atenu isu ko kona tara poni e ka bok ke kana wa mtex to wana isu atenu isu au ki wa pi me wa tio Ina pengen the lifeline the telephone number ya ke wanua ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa tena barikan ake wanua ake ni mewa awa tenua tenua ni mewa awa ke apa telephone akan terkai ake ruwa puni on Auckland ni mewa wowa ruwa tena barikan ake ruwa ni mewa wowa ruwa ke pun text akangai help ke Awa tenua ni mewa isua. Kukona text o antarapon na koya. Ntataina para kotaino noya. Kito antataina para kotangiria. Ipukin the suicide prevention help line. Kamukona dita ki meakangay. Akia ni mewa akia wanua. Wanua wawa wanua. Wanua no wani mewa tanambarikan. Akia ni mewa akia wanua. Wanua wawa wanua. Wanua no wani mewa. Ibukin the youth line, agamuran kami ni tak ki kain turun dikira kita kami kita kain the youth kita kan pun kau tanya dia kan meru rokin a ayo am kanga kita program akia wanua akia tenua isu onowa tenua tenang barikan akia wanua tenua isu onowa tenua kia kampun kau nantiks nak kandari wawa tenua awa ya kita buat Hai, bukan tipu popo kerana nak ibat Samaritans gitu atau orang yang kanal tipu popo kena pernah. Ayah nampak aku nak degi ayah ke awanu ake isu wawanoa, onoa. Tengah berikan ake awanu ake isu wawanoa, onoa. Awak kan itu bawa tenan terapun tak mohon anda kita kena ayah pernah kapu waki on kemponan kamenana.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Og det mærker ikke bare en pige men kribes. Jeg kan ikke news, kan jeg bruge rom på kende weekend er jo arias. Han kan tage rova, kan bruge nogle ram. Jeg er ikke med kan han ikke gå på scenarisse gå. Men bare jeg kan ikke det weekend er jo. Jeg går da andet ved jeg at demende det sådan men det bare det at act MP Laura. I bruge det måske arias. Han kan rova, kan bruge jeg woman. Hvad den ansat makuri. Tansa makuri men det rapata at the Pacific Business Trust get the PPT. Yesa the employment coach nukuni ay min na nakakaya pa. Terapata yo yesa nagi korawa muyo kwana. Ari yesa nakatiya na nakay ni peyre. Nikakirika kaya anatan makuri ay kay. Yesa ni muska kin pa. Terapata yo na korawa te pakaman na koya anatan makuri ay ka woman na kay. Temay sinimani ay na ena nakon isipi me ni mawa tiyanga te tahara. Itekin na naperora pa tan kamakurin rapatay kay aki akarin ang takay ni Biairi na yarapatay bugin na roya kain tipitipiki. Inakona ndike pa mga kayang kanaaki iri na nun ay yakain ni Biairi aki akarin. Esan tekin na timen na tisarapakaw ang the U.S. Coast Guard Public Affairs Specialist pa apun tabi nebe ni kapenya yakona ni kakayi akain tiba ay marina aki apisin ako. Onemen kainte wa ndakaibu ke yo aika pesena kon ge asi kare na pende ke na kanga nga na insin te wa yo nda inte typhoon sinalu ariore meravante noten marinas island ikunia ki te wa yo nda iraki te buwa te meire men na ta po aria ta ki pa ete ingwa yai yesen kunia ki te men na kainte wa yo o e ponte me to na pete ka kai ibugia na ki ni men aki atape zuai men de ke na pataia. Itekin na Tyler Robertson pa atapi. Nebetan kakaya ni korawa ya makuri. O men nora ay atapi yang ayaw su. Naki ay kahapua ay kay. O yasay ni kay. Yasay ni baka. Punti pa ni giri kaki yan din wati tara. Ntapu tapi uwa yon usiran. Yasay ni kanakuan na ripos. Kespi pa. Ngay punti pa ari. Tenu teru wapi merwaiwa ya paga na kontenua wapi metenua de sans tenua de tara wapi metenua de sans nterita ayo ena kon awa ke ni mewa takate bubwa inanon te baga inanon wapi mewanua de pon te pewa tapo ni pa apaga ri pon na ya pa etes wapi mer mewa na kon si wowa de tara wapi mewa de sans nenge nani o te kinna jobi semente ye ye Terry Collins pa te kataupo yon de pa ai kai e pon nang ka nga ngaro na pa ya ki roi nang o ma ka te no nori na kon po pon pa na kon tai ka na roku kana nga ye te pitaki na kon de ma ke te o men de gi na ne ba kana e ko na de gam pa ai ke po na yan te no te tara o wa ke ta ka nga ka po na ne pe. Asang kay tan makuri o tan pepeire nterapatan ka bosi grai at Miss Samoa ni usiran ni peire ya pa enang tona na kapu e ka karaya ni katua didiki na kon ay ni katua huwa didiki. Ete agin na de director as Seumanu ulale mai mai teva matafai ngaya de satararua ta kapu ayo ibukin tinipuy mermiawa didiki pa eria imo angkai pa enapita natay ni waki terapata ni kapu sigiro ay ayo. Temay nga ayo, enakunan na nga niya roya yatay, ni mga karo ay katemero, on kakuroa, karuwa yawaki ayo, na kun digi ay yakapenyan temero ay inanun wawa diririk. Ay, wala sa sangura, wanding kanya kanwan, Pai kari kita nanti week ayo am news hari esan kata orang awak kemen am rune kara kira orang awak bukan PM ni kiri bes. Enak tiga orang yang weekend ayo asa mengapa nak kon te weekend enaro.
1: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Oh, kuna pesa ni Maori ni Maori Maori yo. The song ora nam kong ora yo PMN Kiribas. Today ay yo ang kanin mga roane kon the weather forecast. Get the one kan one mean pong. Narun naro kota tani ay yay o sina tara. Arata po ay yo o tiaro anu siran. May yata ni karukwas nano ke may miyang na kong the South Island. Hoy min nani sa ni mga tarang kani apera at ang iraki rora ay kiribes de boboto. Awara de sa ora ang kani ibukin de weather forecast yon nusiran Aotearoa on the North Highlands, Tarakin, Kaitai, and the Tairikeyo, Kanemekina Kipa, Yei, Tekakarau Tautan, and Tabo Tapioa. I put it in a name, Whangarei, Auckland, Ketamaki Makaurau, Hamilton, Taupo. Kawankane, Aika Tauranga, New Plymouth, Totorua, Napier, me Palmerston North, Kanemekina Kintapo, Ikane, by Yei, Tiroa, Yei, Nirianaki, Metawanangang. Te kawangkane ki te tapo e Gisborne o New Wellington, kane mekina ki kane pa yei te roa yei. Ni maingi ni kakin kane na konde South Island no Tarakin Nelson te tairika iyo kane mekina ki pa yei te roa yei. O ni iriana ki nebe me te tapo e Blenheim, Christchurch o Te Maru. Queenstown kane te tairika iyo kane mekina ki pa yei te roa yei ni iriana ki me te kakarau tautana. Oh, taniten kane kane mekina ki paaye ite kakarau te tapuan. Ora te saora sa mga tarang kane pera ki ribes. E tangira ki roura, sindarakin kane te tairi ka iyo makin puta tari. Kane mekina ki paaye ite roa ye ni iriana ki mea tautana te kakarau. Mera ke iya pe yang tarawa me mai yana. Kane mekina ki paaye ne pe te wanang nang ye ni iriana ki mea tautana te kakarau. Kuri aranu ka api mea mea kane mekina ki paaye ite roa ye. No nos te pito wea Peru ni kona wea kane mekina ki paia I te roa iei ni iriana ki mea tautana te kakarau. O no tua tamena mea rurean kani kane mekina ki paia I te roa iei ni iriana ki mea te wanangnang. Ipukin kane pana pe o kane mekina ki paia I te roa iei ni iriana ki mea tautana te kakarau. Sina anakon kane Washington na kane mekina ki paia I te te wanangnang iei ni iriana ki me te tautana te kakarau. O ai pantero nene me Fanning Islands. Christmas kane pun iei te roa iei ni iriana ki me tautana te kakarau. O kanten kane kane mekina ki paia I te wanangnang nepen te tairika iu ni iriana ki me tautana te kakarau. Awara te saora wani am with a forecast tawan kanwan min bong ari asan katawra wa ki gende gen bain nanu nam kong ra yo pmn gi bes bugin da tai ka yo o ai pon irian na pe ari ti te ka ni ro ro na ko mi te mama ni ngami safety kana kam na kon itari kami ke kam kapungana te kawai ibugin da botan no ma tai ni busin te ka ki to pon na ko na ko kin tirari tartarane me urimi nani oi pun di panane pen kauring na koimi ni roro na koimi kami ki khamenen ta bai ka yei te khara u yei te mai tor yei khamenoin kami menin ora kin di pere te mai tor on kami ki khamenen ta bai ka eru ta bu bu yei ki te mama ne ne ben kar pen kami kin khamenoin kami me yan tai pagam na ki ne pere ki ora kin di pere te ka bu Mega yari kanga ina pena tikroya mu ikena yo sa mga po nakon the weekend enaro.
1: PMN Kiribati.
0: Kwa the men na kwastan pa ini kirina ina nun tama kuri ni yo awa ni pa kaini yak ntawa ki metmet wan tama kuri ntanga o ni kaka meka ki men pepes poak reita ki met the survivor experiences service pa ina ngora mrongorongo o ni kariki ya poka te popo ka yo yak ka poak o men men tariponia akia vanua akia awan mea wanoa Akia, ruai wa akia. Men te mwana pong, nakon takani mea pong. Men itiran wanuan te inga pong, nakon itiran awa te pakantai. Ke cheks nakon wanua tenua wawa wanua. Nakia pona. Ke imeri nakon contact@survivorexperiences.govt.nz. Koraki, aika akawa kinakin takarapus. Ako naan ikapongana te coat onowa tenua deitaki meyai. Tapen the survivor experiences service by na poto kaya kain apen tipe tipe ki ay asan karawak te makuri ay na koya pa na poka ay kanganga amen dek te merong ravia roy on busmay rong rong te sa makuri ay asan karawak te makuri ayo na koya ipugin tapaninin rong rong na nakon survivor experience .govt.nz kitar bonia akia vanu akia Awa ni mea wa onowa akia ruai wa akia. Men te mwana pong nakon taka ni mea pong. Men itiran wanua. Te nga pong nakon itiran awa te pakantai. Ke cheks nakon wanua tenua wawa wanua na kia poona. Ke imeri nakon contact@survivorexperiences.govt.nz. Atau roi ne perongorongo yon na yo website. Nte te ten tonga Samoa, Cook Island, Maori Niue Aotearoa. Ka me uria mai tura tura nako mita stong rāre ko roroa nira. Nau wante taere ke mante ta mea rua iu men nafta pa iu ngaira. Manu kau Auckland, New Zealand o taka mea uri iriki nako im. Tinga nako im. Nam ta para ko ngora me iai te tainkai pon te pego te minis. Ai rua o te minis ke. I min te awa te pui me tawana. Sina te ime toan roa nuku nam kong rai iu ni karakua re pupu arta ini mawa me rarikim. Te awa ua ua. Sina nga kai tau kai ku te ime toan roa nira ongoi ar eri kem tai. Ni mga ari neira pa amsa kamero roi kon te tairi kai iu kona me ori o te inga nebe na koim. Men nam tapare ko kua ngatani ngam me iei. Ia te sina kana kua mato wana tokuna iu tapia kana e me toa toa. Me min tokuna anen kane sina kana kua te meroro ibukin te kai keike. Anen te auto kona ke anen kan nere isro anakiron te menna ara sakairirin te aut ke ni te ramira shu jas nang kakai tau na iya makuri na kai riki te nesa yo tok te ramira shu kai he kona ni te tauroa in taina ko ni kakanoara am kona iyo ayo te meroro mengai ari te riri kaya nako sima kwa ke bukin te meroro mengkwe de taire kai yo pa mga kohan sepangara pukin te autok de taire kai yo ke arakan tani ngapa ere kaya sepangam men te meroro ane ante na taya ke sina ti metuan roro ane ko nikaro kwa riepo po warta ya sina mawa ye merer kim mengi nani awa yo matu kunari tapi kana emetua toa tapi kana

0: ang kiyabay ng Roro kung rarato ginta ka po ipaginti Oceania Football Confederation OFC Pro League. Taka na nga ka, ito ya kan jisim e Pula FC pa. Ya kiri ke royan jemwan ka po. May na mga rika yata ini mga kapenya ya kuna. Ni ko kakaya na kon da kono pong ruwe wani may de Eden Park ni ka po me Auckland FC. Erang kakawag e na muan na Pula FC in tatay e. Ngayari pere may ni kapeni. Ang ami po to ka on de bukia Roy Krishna manasim pa anamuan na. Inamuan ta ka po ni tiran wawa min tawanaw. Tore miyaki min nani o ina yei the Battle of the South. I meri na South Melbourne o South UTD. Karakam tiket bugin mea musu ay ka amen maisimi. I bugin kapo ay ka uwa ay ka ni nsi po na ay api de tara. Kepon si kapo am tiket I bugin ni po na ay wapi de tara. Akabuak tiket min tiket master insid. Tetapi sengkana tebinan mei orang yang mengajak tak kapu merenat the same as wakarau Solomon Kings me Vanuatu UTD di awat tuana minta Vanu. Enarang karukonan tak kapu ayuki tebun tari roya kain Melanesia. Imi nani orang yang mengapu PNG Ikari UTD me Tahiti UTD. Si mai kai pun nak kita kan konaki roya ki me ai pun nanti mei roya enawatana ko tetokani kai. Ngayari, pwede may ipupo siya roro ang mamu tu. Roko na po ito kam siyem. Wasi ami bureki ni ka peroro men kota na no may bukin na pem. Ni kota ang po ito ka na kuya siyem ay kay. Ni ka po pa ay po nantay en ang bon watana ko tiri ni. Men to kay rona tito ka ni kay. Men diki pa ti OFC Pro League Champion. Karikam tiket na kon tiket master and said karikam tiket e metroi bukin na kay na musu ay ka amen may simi nsi apuy tatara ibukin ka po ay ka na uwawa ay ka
1: ni. PMN Kiribas.
0: Ni kauring erangi ni kakawak. Banjeragi, kabarate puti me po si taka kauring ayo na koim pa ako na karikia kamenua kim mentiora kin jaka maituro ayo. Karikia isim ibukin the flu kapeya isim kay. Kapayaram na kon book my vaccine, Torin said. Ke nikavara am clinic. Maori Aotearoa, ay kakukureira payakiri kaki, tiririkin susui bukin suwan takanwan nano. Men nunupi tiririkin ni meau, na kon ni meapui mewanua. Ageta payako na koroaya, nkana ekoro am tiririkin ni meapui mewanua, ke ni meapui merwaiwa. Oina roko am payin susua na koim, na kia kapuwana. Tikiroai, namdeke ni bong. Oka kukureina riki, pa inaroro am payin susua na koim, ni katua wawa tiririkin, ni karokua ekoro am kai sebi meni meau an diri kini meau. Tersusu ibu kini takkan wanan ukonan muantai nora di kansa. Oh enak ukonan neben karikia buokana mea katokana kana muantai nora. Ia kita buokan tersusu ibaisi orang tapi kerawan. Tersusu ibu kini takkan wanan enak ukonan taurapa meau. Kana erik ampai susu awehu keraya.
2: PMN kira pas sebuah yakin akan aku hantar kanak panah enti arah amon tetap meharu kan aku kau kau wapai uru kaki suan tema kuri otang ide ni karaku am tang tang reikta ki mea PMN yon tanamba ake wanua ake ake isu wano wa tenua tenua awa wawa ke email nakon complaint@pmn.co.nz kapun kona harapan reikta ki mea the Broadcasting Standards Authority tanamba ake wanua ake ake tenua onowa onowa rai wanowa ke nakon na your website bsa.govt.nz hari ni karaku kita yon tang tang wabu kita pung mentetai ari karaku kia ita kanak panah.
1: You're now listening to PMN Kiribati.

0: Rakate in apparent the Pitivic, Marathe, Punikinakira, on Bonga Yarate, Yoturna Tikira, Gerita, the Wakia, Nayare, Iranica Hava, Bonari Yakin and Asim, Attakin Tarate, or the Rebehav de Denigripes in Mom and Demanga. Ukuqueria, Oponoria, Payatekinak, Onakawagi, Payakorapo, and the Rebehav Tete, Nipunoinam Tete, on Tete Ritapio.
1: Who can try upon the Paraparanakais Momana Sari Yamate? Ekahawaki Ponakarakia, Amritaki, Onikina, and wanted the Maro Mana Sari Yamate. Kona kona ni korawan in taya muntu wako. Kana kona kona na ya matay men na yariri. Taita para. Karakia temer na wariri ki. Sisira kina na sariri ya matay. Pa e wara na kikiya kin sariri. Nungura na pailun ti sariri ya ni pa. Tira tiya ngunin po buo kino kayim. Kona koroya po buo kon na nariri. O na kikiya kina sim sariri. Ari kona koroya na nungmayangam. Tapay ya kakawa ki patapira ngayra karo. Sina buki yana sila na yariri na nun mwenga.
0: Aga tapay ya kakukurei da rikin na kuro na nun amiyang o am kantani nga. Morara rikin tereirei. Takataka menasim o meruruaki na bunganan katiyan tayan kouru. Me kantani nga ay ka ariyan kuro buki ya. To tayan kouru ay ka na kuro buki na. Titay ya beakwa kien titay ayananaw. Payakina na yapon na kun naritangiria o anukuna na kuro yanasim. Tayman nga rirang nikakawag pa na yay to kouru ay kuro ya amutu.
2: You're now listening to PMN Kiribati.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Oh, kuna meru jasa ngora nam kong ngora yu e PMN Kiribati. Sabay ka yung kanyang news sa giyasan katawrawak. Men araru ni karikirono. Ayasa ni kosa de meta mangan de social media pa etapeng kain din anua. Aya bebes karo ipukin kametuan zuwa ipukiyate kawaririki yon social media. To one of the kind of baby begin the chin accounts in the Instagram, Facebook, or Messenger. Yes, and Karina can guide on the Tautera ba in a Totokoya day. I got, I mean, I get it in email, yan, the we mono, the dig in email, pa, naki kapongana, the social media. Kanakuniaki, or in a gay to sua, I an eriki gay. It again at the setete and me a colleague, pa. Don't want to make one. Pukan da kaini beri ay ba anak ko na ni menwa day mensi ko na nori pay akia pontaw ipukin ayaririk. E dekin na nabe pa takat meru ay ipundeke menna ya pupusi o yarroa me karo taan rape kaw ipukin te tararua o ipun ate ay. Yes at the Green Party in Dinia Michelle Mulipola pa te menna anasatei na kontirinirine ay maira yo ipukin takain takataka may maangiri. Tetapo arirang ataki pa amay siya itaan po utoka te patei etelei pa. Irang kinagi Michelle nara tare na ay irang biyan ako yay tokorpen na o te sakairiri nabe. Itagin na tuway pa inang diyay tipitaki menna yakairiri patei ay kawawa ay katelei pa me the national ibukin tamaki makaurau me yak. Itagin na nape pa irang anak nanuna nanakaini piyayri tapahitay at the green at tararwaki ang community ay ka agitapinya kinakiroay. Inay tara metisatay men tapatay at the leipa at leo maunga lidia sosene o the satay men tapatay at the national at Rosemary Burke. Ibukin takantakataka may maangire ntayin tirinirini are nakarawagi tirinirini tiririki ayo. Oi, itekin na e New Zealand ba ina teimia toa mamanangana na kotaamua. Imin katokan kibekipe. Ibukin te pa iron te tautea ibukin te kibekipe meisina nuku. Itekin na teelain ayo ba asi rota kinangi akia kariyakan awa takin manangaya na kon tiyepe yo. Itakin na titawdea kan taamua pa emaisi ana ba e kaniya na kon temais e na konangan pa ibugin wanapu itapong ibugin tayyan po ane kibekibe o na kon temaisi na kon te na kon wanapu itapong ibugin tepa e te petro o te tiso. Yesa e New Zealand katoka awa kipena kwa nako taamua ni muan neperi yan akitaon te pa ipukin te paka aririki in the Middle East. Esan tegi na the foreign minister meyo asteria pa etapeng kaite tau teka ni popoki on te imentoa ni maneia kain te petepeke aki anarotakin kanaya kitau te pa. Eka metuan tegi na Penny Wong nroko na PC in the weekend pa inangat dinabuyi temirian te tara na kon PC ni pokia patetapo ni kanan na ibukin te pa na kon yakain te petepeke. Itegi na nabe ni yei pa yasa ni kawara North Asia aremen na yei te wana te tapo ni kapopa on tegi na pa te petepeke inaki rotakin te kanganga ibukin tarin te pa. Awarang ko te sangora mani am news ari asan katawrawa ki nanon pa inam kaong rayo ibukin te wiki ayo. Inatikiroy ang weekend na iyo o God bless o sa mga po na kon te weekend ari mina.

0: You can now listen to 531PI on iHeartRadio. Download the iHeart app and search 531PI.
1: Oh, kuna pesa ni meori ni meori meori o. The song ora nam kong ora UPM in kiribes. Today ay yung kani ni mga roane kong the weather forecast. Kita wan kanwan min pong. Narun na rakuta tani ay yay o sinatara. Aratapo ay yung Aotearoa New Zealand. May ita ni karukwa nano ke may miang na kundi South Island. Hoy min nani sa ni mga tarang kani apera etang iraki rora e kiribes de boboto. Awara sa ora ang kani ipukin di weather forecast yon nusiran o tiyarwa on di North Highlands tarakin kaitayan di tayri kayo kani magina kipa yay te kakaraw tutan ang tapo tapewa. Oh, ipunirian na me Whangarei, Auckland, ke tamaki makaurau, Hamilton, Taupo. Kawang kane ai ka tauranga, New Plymouth, Rotorua, Napier me Palmerston North, kane me kina kintapo I kane pa iai te roa iai ni irian aki, me te wanang nang. Te kawang kane ke te tapo e Gisborne, New Wellington, kane me kina ki kane pa iai te roa iai. Ni mai ni kakin kane na konde sa Thailand no tarakin Nelson da dai ka yo kana mekina ki pa ye tiro ye oni riana kine be mete tapo plenem Christchurch o Timaru Queenstown kane da dai ka yo kana mekina ki pa ye tiro ye ni riana ki meta ka kharau to utana o tani ten kane kana mekina ki pa ye te ka kharau te tapo an Ahora de sahora sa mga tarang kanya pera ikiribes. At ang ira kiraura, sindarakin kanin te tayri kayo yung makin puta tari. Kana makina ki ba yay tiro yay ni iriana ki mea tautana ta kakarau. Mera ke ya pe yang tarawa me mayana. Kana makina ki ba yay ne pati wanang nang yay ni iriana ki mea tautana ta kakarau. Kuri ara nuka api mea mea kana makina ki ba yay tiro yay. Nonos te pito uea Peru ni konau e kana mekina ki paiei te roa iei ni iriana ki mea tautana te kakarau. O notua tamena mea rurean kani kana mekina ki paiei te roa iei ni iriana ki mea te wanang nang. Ipukin kane pana pe o kana mekina ki paiei te roa iei ni iriana ki mea tautana te kakarau. Sina nakon kane Washington na kana magina ka pa yay ti kakar de wanang nang yay ni riana ki me ti tautana ta kakara o ay panjero na ne me Fanning Islands Christmas kane pun yay ti roy yay ni riana ki ne me tautana ti ta kakara o kandun kane kana magina ki pa yay ti wanang nang ne pen ti tayri kay yo ni riana ki me tautana ta kakara Awara de sahora wani am with a forecast tawan kanwan min bong ari asan katawra wa ki gende gen bain nanu nam kong ra yo pmn gribes bugin de tairi kai yo o ipon iriana ne bare de te kani ro ro na ko mi te mama ninga mi safety kana kam nana kon itari kami ke kam kapungana te kawai ibugin de botan no ma tai ni busin te kha ki to pon na ko na ko kin dirarik tartarane meurimi nan oipun di panana pen kauring na koimi ni roro na koimi kami ki khamenen ta bai ka yei te khara uyei te mai tor yei kamenoin kami menin ora kin di pere te mai tor on kami ki khamenen ta bai ka eriu ta bu bu yei ki te mama ning ne ben kar pen kami ken kamenoin kami me yan tai pagam na ki ne pere ken ora kin di pere ta bu Mega yari kanga ina pa na tigroya mo ikena yos sa mga po na kondo weekend enaro.

0: Māori Aotearoa, aiga kukure ira, pai a kiri kāgi, te ririgin susue bukin suwan takanwan nano. Mendono pui te ririgin ni meau, na kon, ni mea pui, mea wanua. A kia te pai a kona koro aiga, ngkana e koro am ririgin ni mea pui, mea wanua, ki ni mea pui, mea ruaiwa. Oina roko am pain susua na koem, na kia kapuwana. Tiki roai, nam reke ni bong. Oka kukure ina riki, pa, ina roko am pain susua na koem, ni katoa uwa te ririgin, ni karokua e koro am kaisipi me ni meau, an ririgin ni meau. Te susue bukin takanwan nano, e konaan muantai, nora ti kensa. Oi na kona ne ben kariki a po kana me ka to kana kana mo antai nora ye ki kapo ki desu so e be isi o rang ta be korawana desu so e bugen ta kanu annano e na kona anta ura pa me un kana ere ki am pai su so o be ho korai
1: pi men ki repa se we ye ki na kana konte kana bana entia ra monte te maro kana ko ka ko wa pe uru ka ki su anta makuri o tangi re ni ka ro am tangi tang re ta ki me pi men on the number a ke wan wa ke a ke is wo no te nua te nua a wo wo ke email no kon complaint@pmn.co.nz kon kona ra Data met the Broadcasting Standards Authority, the number Akewanuakeake, Tenua, Onoa, Onoa, Raiwa, Raiwa, Noa, Kenakona, your website, bsa.govt.nz. Ariane Karakoke and Dangdang, Wabi the Boom, and Tayare, Hanakoke, Tanopan.
2: Money matters. Kita, Sukona, Naranapa, Ayu, Aronte, Taratara, Ibukin Bohara, Pass in a Kaiko money. Kona me oririki, anta te iaio sena ka matau atara ante kuaua, ara isi puni karikia puni me iroia te koraki aika apesikina kia, a men tanu atana patea kai ente ana pepa a kaupai, men wana wana, a eka kaua agena pepa e makuri te kawai, me arone ia tāme i bukini karikia nte rau, men pepe tene pe arone mea uia, i bukina pa a kawakina roi ayamani, a men dikira kena pe kaupaia, ni kai tara pon mea uia. Ara inanona pa a men taikai, e rawata ayamani. Amen pipi tenepa arun kaitaran pon meuya ayo to kang ora saranda pa money matters ke ona kona naranda pa to the finance of freedom ke ndara te tani kire pas sika parana ko ne kangai pa arum nikaiko on tania ko paim na kora koram pa ena te imo to te merung ino non te kurai irom na kaina musu ora ena na uta para parani ke arun kaparana kuante kanan ta puni ina parun kawuri ke na pa kaparana kuana irom mai ta ko pa siboro in te potoniango are e kangai pa ta yan ko wa ke sina meroro kin den te o saki aurongoro o saki na pa wana ona me apuntenan a korpoki o tenan warwari e ka akatoka ki pa ina nora ki puniro ia te potonamata rina non te internete o pun ta yan rongorona pa ka ko wa ki pa Akuawa, amen pesen apa wana, epona, ibu kini bawa kan kairan meura, nuakin aron kaikon kau payra, au aramani. Eta kota yang korup kita pewa paya ki PPT, yakin apa wakuwa aron karikian tak kau pay, me singkan aron apa ta, ko kapona ko mau saya puberkai, men popo kapona ke, ta iem bisnis yang kita puberkai yo kapona ko, amen karikira ke amani. Are ereke men kapuana kwa nane. Ke ngana ta komere me te ome te kaupai, o men rawatana pana mane. Ke ta ngana kom mane mane men te kaupai are, e kasi kua kina koi mpun mei roi ya mpakasi buwa ika kaupai. Ke ta yei rorom e te kaupai, e ngana kwa mane e monte pes. Ke ta men karikien amane, men te makuria yeki es, ya antitua, ta ndaron kapuana kwa nta yen trucks, ke kamengi ngai kata puroroko, o ni karikien mane na pe yona. Ken kana ereke te ke roem mente mani e bubura te kanua nga yein de ke irom naron toa te loto anke ereke te mani ani a ko karikira kia a ibukin a karikia kin ammani epes te menda te rapega ua te sarapega ua ekin agin te anaba eitam feit nga ye te menda te amata erangi ni successful ki do men kaupai inanon meauna te pe ua me ibo kondana kwa ua a etako pasiria ni kaunga te kaiko mani a te karin mani Sedia ini pada mewah kini tim mewah PPT ada tos nak kena ni kait tara pun men korak koran aramani. Sedia ini pada kau ngah tahu akini bisnis oh ni kakak ni kemani. Oh sedia ini pada ni kau ngah tahu koke. Mete ware ware maga nungoran tu wana peta kau iya dia sana pada korak iya tapi men nama taika aku kuah kipa aku upa ini mewah. Warang gue ane mua kanuan taningam Nte tai ayo, nte meroro ere e wana pa kanuan karikenta ringam. E kwawa, pa e kakawa ki pa sena waiya ni kakauring, o ane kaunga irana pa pa sena meawa ki na takai koiko inonu ni meawra ayo, pa sena nora wana e kakurei, ngai, ane kontai ka anaruko poniroura, iro yana pa nasira, awara usua ika tangiraki. Naro nesta taia, te ngaira kain kitipas, saki iruan te meau e aranaki pa ta te kai koiko, kita ente meu wari esa sanaki amen parong ai kro ina pa pa ina wana ona pa pa kita ina ibukia tai oi bukia na pa nesera no kontai kana ro kita ko pon rikien meu de hir pas de ronda kotaia pon eme una pa ina ente popora wayo eri kawa kina ente mani o kai ko ikuana na pa tai nana tai no kon na ro ko na mi ka ora ari mani matters men banan pm in kirbas koraba riki a ibukin dona kira ndar ka ora ayo oh, arah kantani ngapa? Nah, ini apa? Arun kerapa pena pun mayrom mungkin itu sahura. Kanga ayo tetaya di sekolah ni roro yana ibukin poh kin kau ngakira. Ikarikia ti ayana kipan karikia the financial freedom kita ni karikia the mail web PPT alisina kona ada pen dua ramuina men neraka kamauri men tanya nak ikoi ko. Ni bukan dia akan darmani. Orang kari kita pas pangari ruh nak ke asana pen antu watakawai emon tetap meru tetap meruyo. Kaya kain yang kami, asal kamu untuk kita program lagi, tapi nana tayo, kini ibu kena irom tidak pada rita kena kira panan PMN kita pas, ay kaya ada sakang ini apa, korap lagi, oh, tiada nanti keroy, tiada tunggu ra, sama kasih bu, tapi nana tayo.
3: You're now listening to PMN Kiribati.
4: 531 PI.
0: Arakatay na peran tibet tibet kaya ra tayo tayo puni kinagira ano po ngay kaya ra tayo turun na tikira kaya rita tawa kaya na yarere. Irag ni kahawa kaya pagon ariya kina nasim matakin tagatay o terapya kaun tayo tayo ni kiribati sin mo amende mo yunga. Uko ukeria o po noria pa tayo kina kaya onika kahawa kaya pa yakora kora po ngan terapya kaun tayo tayo ni po noy nam tayo tayo on tayo tayo kita pa uwa.
2: Bukin tira pa kona tapara para na kaisi mo may nasariri yamatay. Eka kahawa kaya pagon akarikya amrita ki. Oni ikina emo te temero me na sariri ya matei. Ako na kona ni korawan in tai ya mo te weko. Kana kona kona na ya matei men na yariri. A tai tapara. Kareke ya temere na waririki. A sisira kina na sariri ya matei. Pa e wara na keke ya kintiriri. A nungora na peirun te sariri ya ne pa. Tira te yang unipu buo kina koim. A kona koroi ya pa buo kona na riri. A wana keke ya kina simtiriri. A re kona koroi ya na nungmenga. Te pa ya ka awa ki pa tapera ngay rakaro. Sina po kiyan na sila na yaray rin na nung mga

ratai ne perante pitive ki me ratai te apun ki na kira anupong ai kai ratai yo terone te kira kare ita ta vaki ai ne yare ire eragini ka khawa ki pokona re yakina na sim ata kin ta gatei o tere pe khawm de dani giri pe sin mo men de menga uke uke ria apun no ria pa te kina ki onka ko wa ki pa khora khora pokona de pe khawm te ne pon noi nam te te on te te ri ki ta pe wa

Oh, tidak apa kau sebab yang kau ngasih nori yang tay kai, pasir orang tuaru, kaya bias, ayah kai cakap no pai ye kakayan jangan tidak apa kau, wa kanga aruna, yang apa ika apa cera, ma ada kanga ngaji tay ye yo, wa sekatay yang dah merebiya, ma angina ya buah ayah akhir kini nanti payah. Oh, sinapu busi na ko yatiruru ang orang kay narate akang kay pa ayang aning kami ayo sa kinano na pang kay pun dapat na ni kapene na makuro na may siyang ani na tuko wari yai na payro na tira pa ko ay na ko siya na kunti ang nabe o siya kiti amel amet na kakang ay na papuniya yaro origin ni kari yai na pen ni kapuan ake na principles pa akamende kina payro na metira apukina. Kai kanga sita pu menang mo na ni pu. Awa yo to paye kanga sina katai en data ki mai yon da yai. Ara kati ngai ya ka puai ba ye ka ka ka wo ki ipu ki ara pu te no meta tai kai. Ti kanga. Panga na ko na ye te ra pa ka urum ni kai ni ka men na ko ki ko na nga. Ko ki ko na te akin na ko siang an sipu. Ke ko ngan na sipu. Ai boko ya nasi mo asu pun ko ki angan pen ko ki angan ni ana pen ka pen ana ko nasi yang angan ni ta pi bukim pa ana poi si bu bu si kai na ko ida ni ka pen kai same na yo na zero o wa pen a pen ka pen ni ka ni ko asi ya pa ya ina pa ya ko na poi e ka pen si pi pi na ngai de si ka ko wa pa erang in na no di ki ai roura ada kangangan di tegi ayo pa ya kira ni pede ni pede pa si dokter na ya orang ya dan kan ada no pa ya ya romi asa buci kami ma takin na na pa ya na simi ana ko ya sibumi ta bu ikam na ko ya pa ya khosh teru ya kami min ta ye kai teru in time the modern technology at the 21st century. Ato po ngayon, ade ako si ay tanda pa ko, ay ka ama ka rin rin. Ako na ni po po siya na rin rin ay kakakakuro. Ako na ni mga kakakirapat ang tapo ay yari tika po wa, peta ni po. Ay yari kang antitay ay, seryen, sipa pa ato na pa ko. O sinasipa-sipa ya, o sinakataya ni kapara. Pangkana yung mayroong tigiri pa siya, yung nari, yawari, ay po po taki. Ay na uki tira patan. Patira abukina. Pasina katima to a katei dan tetea ni kawai. Kina katima to a arata kaura. Kapuni nga iya kina akida. Yon te on nap. Tekate iya sina unia kintanka yon sina uduan te iya ite tau uan inne. Kina aki tau uan inne. Pa. Kana si tau uan inne wana buapai ka arang ni kakawak. Guys, pero kung kain dito, sinatara aron na yawaki matang akawagin ng library, akawagin ng archives, kasi kakawa, basa rong kay, yon din ang the modern technology, asa tete ang tarapun, asa nori yamata, akira ko na kay kami ng tapoy kararuan ako. Dito ako pa sila baka uwe, yes, pa kuniyaki. Iya kami ng kuniyaki noong dito ito. Ay, kami ng kuniyaki na, pero yamata ito ko. Asyik berkan berin detail, asyik berin detail. Pasal orang terlebih banyak kangai. Tapi ya semua kuriyan ayo, semua kuriyan tapi ya the sound wave. Asyik semua kuriyan tapi ya ada nak pada law of reflection. Ada yang kena ni kaki pasi tami. Naya ada pegi hari kengai. Asyik berake. Menda pakau meru ya, ya pakai suku. Ayah kalau ni kalau ayah rukut the modern generation. Ayah kapungan ada lepak pakau webu. Ayari ki pa ita ka kinupa ya ka mimi. Sikola no ra jo na bangai. Chini me wa jemini sha ska do bia. Sikola te te ni kawai. Na ko ya ra ko ra ge me nei kana tangkai na awari. Tira abu kina. Ko ya ka ro wa kini pa ro ngaki tira pa ko ni ka kawa kina. Awani na ka ri kina ke tiro do to wana me to wana. Ngai dai ro ra sek. Pa kita wani kana ba. O ara ka tei. Ay ka ato tukoy na baka wakan na paana putan ako. Ay kay. Tawanin na. Tayangan na biswain ruyay. Pangkana ka mga nani na mga nakon tukoy-tukoy na nakon tapo tapo. Awaan na takasiyan ang nabuhaka ka. Tawanin na.
angkai tu kita

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Maori, Maori, the Sauran, I'm Kongra, you okay? Even though Pilwat the Minis, even though Tan the Minis, or is a Mava Merakim and Nam Kongra, you okay? Upon Rorokon to Kinpanan Kiribas, may on him see then? Or Sapun Dimuan Montita, you and Carparapana Hoimi, Narakaita, or Caraparapa Monte Pes. Epo purana ko imi bukin rona kiran te tairi kayo kwasan dinairam pa am sa ko ngora e konte ni kamero ro ko ka ka ke pos men ko ina non te tairi ki e mon te temero ayo te kharanga ina yo ke tapes so when me wo tanga a wapi mono wa te happy mother's day na ko imi tan ngora na ko imi te sa ngora na ko ya na kon sinam na kon a to pum kanaro na bang ko ye pum ke happy Mother's Day. Oh, ara kantani nga pupura pa ina no kroi kan wanna mi Mother's Day in tapes at the mero ayo. Oh, kamna kati me tua kena nanti kukure na mi usu roro mi do wen tai na oke. Ami bia usa kato ka me iroura na koi mi. Te meori te roi o te tapo mo sa mga po na kondo weekend na naro te me tuan te merulung me iroona. Kamna pedin tikirai sa po.